Na huia usun tamena e teirata te mamaka o sinana e imereta. Ana usu buna ai enuka te kapu. Sakosa ikai, paya sani ke akavi tiana ara unaine ai pasin tangiraki. E te ua teirata enuka. Ndepong e ngwananu. Pokini metena e aponukoro arakina. Tapatana e venendau na nau sinasina pukate me raupu i banana a Christmas. Ane me irau ya nasina, sebuna ni kapene me yon Christmas o tarawa. E nakaya ki rapatana ni ngapong, wabui me isuwa nsurai wawatanga wabui meonowa. Ayo tiyari na parawanda katanwata nanukawa kayo.

Okay, pansan po ito wana, wala di minister ang kayo may intiwa ito wana, na ko kamuam katano, na ko kamuam katano ta kitang ira kyo kiya, ta kuwa ta inti, ibukin tatawa no, kinipakantaya iyo, okay? Makatano ito na no kawaki.

Nā koi a ana usu me i raun tamana o sinana, tai ka kanikua, ka rereu o te ue mea wanei. Ana usu ka indapena e rike tau koriri. Tarina e mea wanei, mea pūna te ingoa o na sia i katapenga. Ka indana kāwa o ape i katapenga tapi te ue me iaki. Tōna ni makuringua ni special constable i tapita uea. Rō rōna wa ki asa ni kina ina nuna na taini meau. Sikukure ini kosa pa, debong e takoana pong opime ni meau an surai wu wetanga opime o noua, mwinda noua ni tebakantai. Nga ya kani kina ya yei toki nana porau karereu kanikua, ina nuna ni meau nan demen e onobu ime wanua na ririki ni meau. Tapata neve ne irarike nasina e kanikua ta kiki i te ora erike ni kaitara me loko makete na naus e romanga me rerita. E na karukua ki nindana ere neve ne iei inda pong ei e te tapas wapi me onua en surai wua tanga wapi me onua ni te wane meua ne pakantai ni moyangan kanikua i tannako ne matang te ora erike. Ta katanoa te enako me irono buuna e rike tau koriri. Nasina kanikua ta kiki. Te rupennang maarere. Taara siipan. Te borau karereu o sibuna aikane iapo. Te kaki ne ianna o takarika iontarawa te aurereke. Aio tukuna, pairian takatanoata nanokawa keio.

Nako ya usun tamena teirata te mamaka. O sinana imereta. Ana usu buna enoka takapu. Sakosa ikai pa yasa ni kia ka vetiana ara unaine pesen dangiraki. Teua teirata enoka. Depo ngaren guaranua. Pake ni metena yapo nukuro arakina. Tapatana evene nrau Nanau sinasina pukate me raupo ibanana Christmas. Ande me irou ya nasina. Sibuna nikapene me yon Christmas o tarawa. Inakaya kita patana ni ngabong wabi me isuan surai kuwa tanga wabi me onowa. Ayoto ko na parawan takatanawata nanokawa kiyo. Yaroko ninaw nakukurei.

0: 그러니까 때문에 요한계시도 아멜 마치는 거를 크리스마스 언데이터리 메시오는 다이나 그러니까 그거는 갖다 놓다나 거이니 바니모아 멘토와는 소라이 와와 장하고 비모노와 어감난 코난이 가나코와 아미오타나 콘 캐시 아테치 트루 온라인 에이나야렘 코에르코 양왕 초밥 요한남 가고 데이터 바라 데이터 긴가이 맹아이라 바 요한데 겸 가고 아르코 푼타니리아
1: Ah, tawa, tawa, tawa, mo. Imani ako na karo, ah, bota. Ah, yay mo, tinukuro ko. I can win you na talagam, get the good news. Anong kakawat, aritang niya pala sa pawayan ako, ipakuha nga rin na sa ataroy, eh.
0: O, tira, the good news, ani. Kantihan ka na ko, pa sinangurang.
1: Yeah, man. Eh, ako sa nataya. Ay, ako na alatan ka, hindi kaya KBS na ano, bupay.
0: Ika nga, diba yan, eh. Ay, yaki ako rin kami. Tikwawa.
1: Wan, tikwawa, tinukuro nga yun. Ah, ilang kukurayay na nun, the cast attached, nga dalotan ako, ni kilita sa panin. Paya, tauroy nga yun, musimaya ko, at yaki, tangiri, ni kari-kari kaya KBS, rin anon na niya, bupay. Ayyo, ay, si Batimuantay, ni karawag yun, kilibas, alin ako na andag ito mani ni KBF, mani karawan ng pobay. Sana ko'y naroon huwata nga, awo mo ano, ah, sariya ni kasukatay ni pobay ni kaway. Ano mo si kapuan ti items? Si ngaya. Awo kiri, sabi ni kaway lang din ako tiwagi ni pobay ya po wayo. Paya po ito ka at kapay niya ni kuwawa.
0: The retirement post. Kung naran temani, alin ako na hindi kinakoy mo tatay ari kukarawa yaya mota. Kiyang pobay. Temani ayo, kung huwata yun naroon buwangana na, ayo kukunan ka buwangana yaya. Tawana, ina buwang kabili makakangan maisiman KPF. Awa yu arin na nang buwangan na ang kanayay ang KPF may maina. Wawa, ina riki pati sa katiya metan ng KPF, ang kanaakya ang KPF may maina.
1: Wow! Kakawagin na ba mapungan ang retirement po sa iyo? Pa inang pungan ay ibugin manasim o sabum. Patitay yari to kaya ibugin ng karikilagi. Ako ang itiapya yang. Ano rana, pa yayam man ya tauro yan ako na anibu ko na pautokaro yan asin na sabum. Nakainas na pautokaki yan ako na yari rin. Ay tinarik itapya waya kakawag ibugin ng pautokan karikilagi yan na ruya. Yaman!
0: Shoyera ya sabawag ti sebe sa iyo. Kinkay ya hamen waki o ya hamen kapungan na. O doira wang kaya umane ya sandiki.
1: Waki kena meiko. Itaw, nasana ko nipo pa in the cast attack. Bayang nga nga ilaw na ti time and post di ganun ara po bay
0: punna kiti saas nga nakutangiri ni kandari kiti raka na mepyo ayo ipipitero ni kapungan na napakusiri ito kima ngayra ni kanakuha mota rin na nara page e kesha dech yon facebook o may kanne ari ako na pendeke na koyim the retirement post
1: uri nga ari po nga rin kita po ni po bay online na ako na nangani ko the retirement post papunsi the kesha dech ay ngayya ari tayo tabarabara karikia pa amwanta po ni po bay ari na nga nuko wana kakukure ni kuwa pati kapaya ni kuwa
0: tutay mo ayo asinawaki mo may na service cash a dech na koya kaino nape on kami kaintarawa kami Naki rame pa inanon tetaya yaki men o ene mga puntatano taki na koimi ngana nang maki yon tarawa.
1: Kana yoyam sisiraki, kana kwa na koira nara page yon the Facebook, basa tauroi ni buo koye ni kamatata ko yon pa yaki kutangiri ni kanikariki otam yay. Asugi, wapui me awa tiawa.
0: Reitaki na koira yon nara nampantarepo na isuwa tenu akia, isuwa akia, ruaiwa awa awa, ibu kindiki rongorongona epanin. Aita me ruaro wairirira te sevesa yo, pangaya nang punta purupuru au karikimane ngay te Sakari kira ke ikari ke mana menau makap, oh ikari ke na pekanuan nau KPF, nampa.
1: The cash attach, pon nampa pon pawai, ibu ikari ke antara kanu nadiyo, yaman, waman.

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka ulay ko, matikaw what the new super plan.
0: Yani yung, naro may yung kusunin tayo super plan. Yakani na ngay kay ko ni karo ko. Yota plan ari yon eriki. Ayare karike e wolereke. Nene ka pungo lander super plan si nene buite tara o kurego. Nene buite kika pai tata o te buina tanga te minisyon te tete ki te semes.
1: Ki karike to wana point o noa te kika pai tata. O nene fufa te minisyon te tete ki te semes. Nsi te mua te tara pona inanon wapi mea wa siawa.
0: Ayare oria star to wana te bok. O rene ita te wariki super plan nene kaya nako. O yei te jensua aki kona kaya nako yei ipugin te bor. Royer and Kawakayu at the new Super Blend.

Ceylon, nere na gero ya kainde East Narrows me akuna ya. Ya karo ko iran narata yon me uri FM 89.9 tapi me tenu wari kite minis mangka yo ya poro ay tenu wa. Ina nante tatari me on tae ya yo. Ere ita te taka me uri amaituro na ko im na nante ta me aruan te pakan tae nam ta pesa yo. Tera anako kanuan nam tae. Kanwan nam ta pesa yu ta ko pa kona rangi nuku kurei rona ki ken kameru roa ki na uri ne rine ke na te ime ton ka kameru ko iya ke pon kuna na ko aroi ka ko kokuru ke pon ta pe ko rari ka ke ta ko pa na rangi nuku kongura ya kanwan nam ta pesa yu men na ustu dei kai ko na meuri diki men nam ta pa nuku kongura me yen ko ya kongura rona imen pom ta ka me yon ta pas ko ya ni yan me yengam Ani isi nana kun napa mayo, tiaw nun tayo na merawaki kuna meuri nana tatan mea on tayo yo. Senangan iya kain de, tiya pa singas. Na te imetan roro ani kumen nao studio ikain karo kwa titayari sena musirawaro iya ipon tepuyin angay ni yere tatawpe. Kuna meuri dikin kaya kwa ngongora.

0: Nagoyunita ni kalikiraki nikatene yonde store na imakini na korore Christmas onde itaki na kiyo nandaina Sidengi ni kukweni katanotana kwa imi Kwa nimua mentogwana surai wawote na wapimonua Oga mnankona ni kanakua amiyota na kwa cash attached through online Hei ngayari mkwere kwa yamua mchopa yonde mkako taitapara Taitaki nkai mea ngayra pa yonga ndike mkako arukupun taniria
1: Tawa mo, imanya ko na korowa bota. Ayay mo tirogono, ay kan wingi ng tanyam get the good news. Anong kakawat, ari tangli abala sa pagwa yan ako, bakwa nga rin na tataroy ngay.
0: O tira the good news ani, kanjakan ka na ko pa sinangoran.
1: Yaman, eh, ako sa nataya. Ay ako na nga pang kaindi kaya kibiyis taan buhay.
0: E ka nga tanyan, ay yaki ako rin kami. Tekwawa.
1: Wan tekwawa tirogono ngayo. Inang kukura yay na nun de cash attached na katanota na kundi kinibas sa panin. Paya tauroy ngayon mo si Maria Kurat ya kaya tangiri ya nikari kari kaya kaya PF rin na ya po bay. Ayyo, ay si batimu antay ni karawa kiyo ano kinibas. Ano na kunahan na kita mani ni KPF. Mani karawan ng po bay. Sana ko yung naroon uwata nga o wumi mo ano. O sariya ni kasukwata yung te po bay ni kaway. Ano mo si ka po anti items? Si ngay ya. O kari, sabi ni kaungay lang rin na kwa tiwagi ni po bay ya po wayo. Paya po uto ka ati kapay ya ni kwawa.
0: The retirement post. Punaran temane arena konan de kina koim de tayare ko korawa ye ya mota ki am popai. Temane yo ponwo wa de naron bonganana e ko konan ka bongana ye. To wana ena bong ka bidima han mai sinan KPF. Awa yo arena nan bongana ngana ye ya KPF mai maina. Wowa ena riki patisa katia metan nan KPF ngana akia an KPF mai maina.
1: Wow! Kakawa kita bermepongan nanti retirement pusa yo, pa enam pongan ibu kita menasem osum, pa tete yari tu kia ibu kita mukari kira kita aku kita pia yang on rame, pa yai yang mana ya tau roy yang aku nak ibu aku nipu tu karu yang nasem nasum, nikai nes me pu tu kaki yang aku nak yari ni, ay tera kita pia wa kakawa ibu kita pu tu kan kari kira kita naruya, yang
0: mana? Shh, yera ya sepawan ti service ayo, tingkai ya hamen waki, oh ya hamen kapungana, oh tuh ira wangkai ya umane sendek.
1: Waki kita meiko, etau, nasen aku ibu kita in the cast attach. Bayangan deh kalau rata time and post di dalam ada pobi.
0: Punya kita sahaja kan aku tanggiri ni kan kerja tiada nampak pihau ayo. Ibu ibu terus kapungan. Apa kau siri itu kau mengajar ni kan aku amota di dalam nara page air cash attach on Facebook or makeup ni. Ali aku nana pendek nak kau minta retirement post.
1: Urinya. Ali pun nak kerja kita pun pobi online. Aku nak dengan aku tu retirement post. Apa kau siri the cash attach? Ayo ngaji hari tadi berapa? Kerja apa amota pun pobi. Ali nangan aku wan ya aku kure ni kuawa. Pati kapai ya ni kuawa.
0: Tetapi mua ayo asinawa kima mana service cash attach nak kau ya kain nana pet. On kami kan tarawa kami. Nakir rame pa inanon tita yaya kimen o ene mga punta tano taki na koy mi gana yung maki yon tarawa.
1: Gana yaya msisira ki, kana kwa na koy rin na page yon de Facebook, basa tauroy ni buo ko yaya ni kamerata ko yon pa ya ki kutangiri ni kanikariki otam yay. Asugi, wapuy me awat yawa.
0: Reita ki na koy rin yon naranampan tarapo na isuwa tenwa kia, isuwa kia, Rwaiwa awa awa ibu kendiki rongrongo na epanen. Aita me rwaro wengirira te sewe sayo. Pangaya nang punta poruporo au karikimane ngay te sakarikira ke. Ikarikimane men nao makap o ikarikena pe kanuan nao KPF. Nampa.
1: The cash attach! Ponnam tapon popay! Ibu ni karikian tere kanina tiyo! Yaman! Waman!

0: mapunganay ti kilimpeg ipuginmen iti akim ka. Karawan ka tayang kilimpeg, makasinye kinikiday rarikin takawain ti tayo rin narikwa kiyaw. Parikatem, pagkilipes te po puto.
1: Hapungan ang ti Greenpeg. Yagin ako ti Greenpeg track in Tiguan Mayan tayong Tiguan. Reitak yon the sex na kundi ng paisu at inuakya, awakya o nung tuwa na wowa. Oho, tatatap na takawa na kumina kayay, ang kainas na akiripuan ng mga. Sa wayang katina to at tara pa, kiribes de popoto!

0: Fernández Toa nel Makina Corre, Christmas on the Itagimet Yonan Daina, Sidani Wenga Tanatana Koemi, Kanimua, Mentowana Surai, Watanawa Pimonoa, Oram Nankonan Kanakwa, Amiota Nakon, Cash Attached True Online. Engaya Rempoira Koyamuam Top Up, Yonam Kaku, Taita Para, Taita Kingai Mamaira, Wayong and Dikam Kaku, Arupun Tanilia.
1: Tawa mo. Iman ya kena karo ambota. Ayay mo tiro karo. Ay kan wingi na tanyam kita good news. Anong kakawat? Ari tanggi abala sa pawa yun ako. Pakuwang alin na tataro yun guys.
0: O tira te good news ane. Kanpikan ka na ako apa sinangorang.
1: Yaman! Eh, ako sa nataya. Ay ako na ano pang ka hindi kaya KBF taan mo pa.
0: Eka nga te ba yan eh. Ay yaki ako rang kami. Tekwawa.
1: Wan tekwawa tiro karo ngayo. Ilang kukurayay na nun de cash attach na kadalo taan ako nikiriba sa panin. Paya tauro yung kayo ni musimaya kurat yaki tangi rin kari kari kari KBF rinanon na yapo pa. Ayyo, ay si pati mo antay ni karawak yon kiribas. Alin ako na andre kita mana KBF manikarawan ng pobay saruko yung ron wata nga awwi mo ano wa asariya yung nikasukat tayong te pobay ni kawai ari mo sika po anti items si ngay awkeri sabi ni kawai lang din na kwa tiwagi ni pobay ya po wayo pa po uto ka ati kapay ya ni kuawo
0: the retirement post punaran temani ari na kunaan di kinakoy mo detay ari kukarawa ya yang mota kiyang pobay temani yo punuwa watay na ron buwanganana ay kukunaan ka buwanganana yay tuwana ina buwang kapit makakangan maisin ng KPF awa yuwa rin na nang buwangan na ang kanayay ang KBF may maina. Wawa, enariki pati sa katsi ang metan ng KBF, ang kanaakya ang KBF may maina.
1: Wow! Kakawagin na ba may buwangan ang retirement po sa iyo, pa inang buwangan na ibugin malasim o asipom, pati tayo rin tukiyay ibugin ng karikilagi, ako wakit api ay yang. On rona, pa yayang mani at tauro yan ako na anibuko na pautokaro yan asim na asipom, na kainas na pautokaki yan ako na yariri, ay tinarigi tapio waya kakawagin ibugin ng pautokan karikilagi yan na roya. Yaman!
0: Shoyera ya spawagi ti sebe sa iyo, tingkay ya hamen waki o ya hamen ka buwangan na, o doira wangkay ya umane ya sandiki.
1: Waki kena meiko, itaw, nasana ko ni buwain de cast attach, Bayang anda kehilangan ti time and push di kanan ada pobai.
0: Punya kita sahaja kan aku tanggiri ni kan dari kita raga nampetio ayu. Ibu ibu terus kapungan anak aku siri itu kimi ngairi ni kan aku amota di kanan nara page air cash attach on Facebook or makeup ni. Hari aku nana pendek nak kau mte retirement post.
1: Uringa, hari pun nak kerja kita pun pobai online ni aku nandangani kau tu retirement post. Pampoi si the cash attach ayi ngairi hari tadi tebara bara. Kerja apa amonta pun pobai. Hari nanganu kau wane aku kure ni kuawa. Pati kapai ni kuawa.
0: Tetapi mua ayu asinawa kimi mene service cash attach ni aku ya kainu nape. On kami kain tarawa kami. Nakir rame pa inanon tita yaya kimen o yun mga punta tano taki na ko imi ganay ng maki yon tarawa.
1: Kaya yaya msisiraki, kana ko na ko iran na page yon de Facebook, basa tauroy ni buo ko yaya ni kami atata ko yon pa yaya kiko tangiri ni kani kariki otam yay. Asugi, wapuy na awat yawa.
0: Rita kina ko ira yon naranampan tarpo na isuwa tenwa kia, isuwa kia, ruaywa awa awa, ibukindiki rongrongo na epanin. Ay tamero aro wangirira ira te sebe sayo, pangayan ang punta poruporo au karikimane ngay te sakari kirake, ikari kemari men na umakap o ikari kena pekanoa na UKPF. Nampa.
1: The cash attach! Ponam tapon popay! Ibu ni karikian tena kanin na pio! Yaman! Wam!

Cuando gorana con panan beauty FM 89.9 nara tai mong kai te pi ma no te menesa ya pora yo no wa man nam ta pan ko ngora me ye yo sna te me tan pon wa kina ko meri tan nara ka pakan tai ta be sa yo tira na ko kan nam tai me kan ne ko ya ta was pa ma ka ku ki ra ri ke yo an beauty FM 89.9 swa kin kai ya te tan nara wo na ko im ko ngai pen te ta pa sa pen te te tai no ri ri ki sana te me tan pan ka me ko men na studio kai me ordinary ne ka te me to an ranga ranga a ne ka kan no rai nan pa kan tai nan pa pa sa yo te wa isu a wan te te ri sana mona no ye yong ram me kan wan na ka tai ri ki ne mona ki men te wa isu a men am ko ngora ri ki pe sing kai a ndemi ya ki me ara ka tan wa ta

0: jou kien kai te kapeera I bukim te kamega jo Australia ke Pacific Engagement Visa ke PEV. I bukim te riri ke jo woa te ngā wapi maonoa o woa te ngā wapi meisua. E na tuki mua pime rwai wan surai woa te ngā wapi maonoa. Te pupua aiga akatauroa ki bukim ki ripesim te kamega a jo aria baraka ki yei kaaro mena siya.
1: Wawa peika aria ni karawa ki, nkana kona ira puwa konteri nerina ni katekeroa ya iyo. Temuan, korea ni karina ki ni kapea aram online. Nkana kukupendeke, awana kona kwa nguwa ki, ea kwa ria ni makuria kanuanu puwame ibukin teka meaka kete visa. E kona ndeke puwa kama ya kia puwana, ni karawa na mvisa, rinano na ipuwa ki tetautea ka nina Australia. Ipuwa puwa ki, eka kakawa ki, pakona kanga ni karawa mvisa. Peika la paha eka kainanwa ki, otira, ea korea inataya imain, ea kwa karawa.
0: Nkana ko khanna tai apa kona kona ni ra ko kon te ni ni ka meha ai apa na ndi ki romo romo na na website the Australian Government Department of Home Affairs

mapunganay ti gidinpeg ipuginmeng ikiyakim ka. Karawan ka peyang gidinpeg, makasinye kinikitay darikin takawain ti tayere na rikwakiyay. Parikatem, pagkiripes te po puto!

0: na nami kampana e PPA. PPA pun to wana me pohon na kampana ke ana eso wista tauteka are eme na yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongora yakin te kiribes. Aikai ana main services ibugim te kiribes. Dinanan na radio awana pebani kongora at wikira.
1: The radio. Katano ata kaya promote natin na kung business. Karawan tayo ng kongora. Lakaran ng nambrongor mo. Ay kabonga na. Ibukin te bukot ang namata. Sexy ngayon. Ma, ganun na dahan tayo pan kongora. At huwagin na. Ang ano ko na naman ikalina. Kanoan ng promotion. Ibukin ng business. Ganun na na face. At huwagin na. Ganun na dahan tayo pan kongora. At huwagin na. Iti meto na ganun ko na. Nikalini yung katano ata. Nikalini yung nambrongor mo. Una ano wala ka giro ng tapos na mata inan ng zaito wala mga zaito wala wala yaya hindi man ko ang oran tapos kira ang zaito yayo yana ng kura kura na agro ang kura kura ore ka na giro ng tapos na mata ayari yayo am chance get the business yari yam drongo no kari ni yam drongo no paano po resi yaki ng nabiya pa tapos kira paano po na ano ta yay am service
0: PPA ito yung matuan na pani karo na service yon tera tera tera
1: ay kaya yaki na nabiya kiti matuan na kakoro ay PPA tiyari ni urin nga pa yaya na studio ari po na andali po na linan ng tekoro ke linan ng the band linan ng the Oh, teka teki. Yako na ane benkoro kita na yan. Nana studio BBA. Amuringa. Wag na ramen pa. Eren professional BBA. Yako na ane koro. Kuna nakon na reko pon tangiria. Ila rin na yan. Ako na ane benkoro kita yin na yan. Ibukan to yan na wellness. Yo mi ipo ta kina magkuri ay kain naman ta isena kung tao seka. Abon to po ta naman ta. Yako na ane benkoro na niya wellness. Nakon to po ta naman ta. Ah, sexy ngayon. Yako na ane benkoro kiam track. Zero track. Ah, kaya naya run.
0: Eng, ako tayo na ba BBA. Koro na service. Yon karawakin na live streaming.
1: Dada yoyo, sarbo. Na, rapika way ka po. Lagi tangin ya BBA, buko na soy buk. Ay, ara BBA, dada yoyo. Yay na ta, ana service sa team at wal karawaya. Lanon da yung social media. Lanon, the live streaming, ari na puno ko na live. Kanuan ti TV, tungo na matungo na. Numo na te bota kiya, wari niki. Nikara kuwa, te bota ki. Ah, po, prakay. Uring nga pa, iti meto na BBA, niko na karawaya yung promotion. Na, awareness, yon the social media. Lanon, rapika way ka po.
0: Rita, kinakon Ramiri marketing at bba.org.ki ibukin paninin rohorona. Kenna na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or BPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
1: Yep! Isin the cigarettes in the cigarettes! Isin the cigarettes in the cigarettes! Yaman! Yeah,

Lynn Anderson, me kunana ane te tokoranane. Agar koe rai nara tai a kua tarai na koni isua, men nam tapane kongora me iei, sena menga kakamea uranganin tape kora. Ane nen nako apem, ke, apem akoro tape ua ke, yarinerin e ina papa, te itane kanuan na au, kokongora na koe imnanante, tameheruante, tamuan tairike iyo. Apa makoro ke ya sana pandine dinai pa kuna kuna an ka kame ko yai tikin ko yane to kuna na pem mai yo ke ta ko paya pon po am tai kai a ka kame ko kuna na pem ari ya ai di po kuna pa udine dine ina nan ta meran te tai rike yo te te wa isu ha ya re isko na pem ko ngora ari ki te pasing kai.

0: kantaningan de transmit apple are na roko me Australia are pon ana pa intangira te pota kini kana ko pana me Australia de ABC aware ai roko na yo tapaninin awesome te antena are e kara wakin kai e kata to wa ba to pon na kon te tempa ke yo ki to pa te ridi ke yo o e na tapaninin kara wan te antena on roko tarawa de tai yo o te pota kini kana ko pana kare ki rongorong e te me to ni koroi ana kongora di nanun ana meuri FM 89.9 Ari enakona nongora na ko yai kai ni kiribes yo ni kiribes ai sina ni ko ni kiribes mente internet yei ta kantani nga pa enakona hari kin da pe ya ta tai teni men na no pisa te bota kin nakava a ko pain ara merava ni manga na ri tarar wai kai bu kin nakava me sina ni ko i mi ni ra kin tereire yo ante FFA regional observer report incident analysis ari e karawaki yo an Brisbane Australia men te pui mete nu ana kon te pui mei sua ntura i teriri ke iu. Teriri e iu e puni kaina ki iroia compliance officers me observa di briefers men apenako te FFA. E popo to teriri iu andi nanu anta i andi boosa ke awos i observers me mi into kaya ni kai puken sena niku a ke aroko nakawa inanu nana merawa te FFA. E kwa taki men te po taki nakawa pakakawa kin teriri e iu pa enanga tera pe kau o ni kara pe pe te kona pai na ko ia tani makuri yo ni kara vanta yendi pos a ki aire kere ke me uru vanta yen tu ante akava ina nun te merava yanga na kaita te pota ki ni makuri e te oceanic fisheries yan te pota ki na kava ko pai ni merava na kon te fo fei ipukin te ime tu anna nei popo ki nangare idei ipukin tararuan ka pai ara merava diki kiri pes kai ponte wana nei po kon atente pete pe ki e po pura ana merava Ingen nanyo yang anape anakaita o te Oceanic Fisheries na kon te European Union ke te EU project ni manina kia anatani makuri bukin irakin te angare irei erangin kakawa ke iu. O iso pisin tawan kanuan de pongi peso ni mga kametua on katautawa ka buwen tari pa ina te imetuan raka na ono ni kiribes ni kaputa. Eko ataki pa arakan di etan tari ang katautawa ki nti tira nuka o megyakin te ono ni kiribes. Christmas o meang inti onon rawati. Awa yu are ide kereke mea kapua buentari. Nikiran na pema koro akatautau waki tenunga ni ware. Ingen nani o te onie ipukin tena makaina e okas ya katautau waki na nuntepui mea wawa ye ipongin okas. Nuntepui na teminis imin awan te karangaina merietana e wawa te simare vanua te wana te mita. Te kauring paya kakawaki te tatauroa in topere ika nganga ke anakona antiki men te onia. Diki koraki ake a mea hanua kaani me meta nui ntepe. Esan gota nanuna te Kiribes Institute of Technology ni kukura iyo ni kusmaya te SIM men te Pacific Community ke te SPC ere naroko nikira kinaan te kuraane are eakona nanga te pepa at the Certificate 1 in ICT ibukia o meta ki yeye ya kaanga ni e taratara ke meta ki. Te kinaan ke ei are eponika nikinaaya nape nanga te maneka e kakawa kiron ke IT Awari yakota na pena no makan te kurane, ni karoi anangarire yei ka amaneya ometa ni kapene. Eta vroin taina ku, eta meroa, o taien katani yei bukia, ake akan karikea tera pekau. Te program ane, are inaponi karikea te kawai, ibukia ometa, aika yei, akiroi loina ye taratara. Pa anakarikea tera pekau, erangini kakawakin ta yei kai ate ICT, are inapona ni poutoka yei yango ibukin, kankarabe bendiki ayareirei. Karikien ayamakuri o ay poutoka na konte community. Epon na nga nakakaita uti KIT na konte SPC o ni kapenetani poutoka iya. Are nga yari a karike iya'y kinakina ibukinde iya kinantira te kawaan. Eta kuri ki KIT pa eti neto ang kay ndara itira aki enakuna ni karabibari ki iya'y anay pupukin te wakinde iya'y o katani iya'y ibukin poutoka iya ni kapeneometa. Yesen deki na te China Civil Engineering Construction Corporation ke te CCECC, pa yesen ni karawa te makuri ni pōpō ki na kontereire ia pere o mei primary school i pondiki. I miindo o takina ni pōmpua ka i kānako, i ke ea nanga urua ki na pere ia na pono, o ndin nako tārinda na kampā un tereire ia iu nti aru ari akarika te kamenga pua ka iro ia a te ea iu a tāne makuri. E tako na ribos te CCECC pa e waiako ni kanako ia na steam a ke a mātai pa ana poka pere o mei. I miin roko nana bubusi i tereire ia nena koina, ni ka meto ariki ana pono, o ni pōpō ki nape ni karoi kawai o ni pondiki a ki a rōta ki nape. E tako diki sisi i pa kaipun te kambana a pene runa ne aka ni pōpō ka ikai. O ena te imetua ni ki perika nganga naruna ikai, dai a keri ai papu ni ka korona wani.
1: Pena nun tapena, ibu kini puka yete kota nameta, pa anamenu anime ngarai. Eta kote sisi, isisi pa ema makuri na kon nana kuawa, aya karawan karikira ke aika apene eroya, awana kabaya yeka entepe. Ndero pa ena karawa yana makuri aika anarangi nipongana o nipouto karikira ke ne kaupa entepe, o karikira ke nebe temei roi, me temenu roi, iro yete kota nameta, ake ema kuri na yatapu. Oi niin kiekkiä näsin kiripäässä reira puapon tekapu at 2026 World Cup, ari ekaravaki Amerikaa varjeessa rokon tokina. Meidän kakuakua tiruun karikirun on paaponi maisina päten näsin kiripäs, ari aatei mennä peika hakakuru digin tekaisireni puo ekaravaki imerinen Argentina o Spain. Ai juuri en oraki mentäjien pit, otajien katikiroimme painingari kekamuomuudinanun te social media Facebook, Dain te kapeni en naitara ni po ibukin uniakin ante tokani kai. I merena ya ape ka wowa kanne ibukin uniakin ane mankon de World Cup. Awari e te pena ko yei anasim te ape Spain. E ka kowa te runa karike rongoro pa ni po ye champion aika Argentina o Spain. Awa mais aika te ipukia ape a kanne. Aya pet ayo are akoro ya patetaka akoro ni ka unga unga po ni merena ya. Ni riena ki mente pakamani na konnare moana anasim maria boutokaya. Ingen nanne awa mai sai ka kipena ko yewa wintara ne me wintara o te wintara ke ekona ki te pere a pe tipu kina a kora ke ke amona a yesim ere ke yaman yo si kai pataka ka ro vai ka oro ta tan ira ki en jo na pen darun te pusporo e na kona ni posi na no ya si te wana kain a pe o pon te na pe e panin Ese te bota ke na kawa ho peire me mera varina no ni mangana e te taponi ka pope Nikani kina e te toka nika yonu nika kinte si wita a e taki narana a te alwa. Nana rongorongo te pota kine makuri anio e tiri tiri yei pa e mona ki te kakata ye yu ina nun wua te ngā wopi mea wua. Me te sara peka ute menna me isa pen e tokta Satoshi Oashi dina nun tira pata a te Fisheries Corporation Foundation of Japan ke te OFCF. Te kandani ngan te kakata ye yu Pa enakarikei anga nunuuni ki men rapeka uweika bou, aika enakunaani wakina kio ni kiripes. Eta kodiki pa anu wawan turai wawa tenga wapimia wawa, pa yese te kawa enani kai indikoi enakon te wana te simaria wa te kilogram te siwita yu. Ike ya katapena anape te mwani maneka, yon te kakata ye yu pa enakunaani wakina. Te siwita yu, e pundangi ni pongana ipuki ya tena sini kiripes, ngai ekinaki o mennataki narana. At the parents may tari. Are a mai sitina ni vitamin ai ka kona ni kone yake nanona. E kona ni kone yake tero ka yu ni pe me ta yena sibu ke me ta nuin tari me yeta. Ntero are enara ni pepe te aron te unu ni kiai. Ngen na ni ate kin na te bota kin na ka pa te ka tara tara ni ne pa ena nga va ki on te ka me te bai i bu kin karavana pa te marake. Ai enara ni ponga na i bu kin te tani ni meu. Apo ni meru ni ete na sini kiripes, awai pon karape pendi ki te ununi ki yon nani kai. Ia ngana kakaita u te pota ki nakava na kon tokta Satoshi Oashi, ipu kinda nei puo puo ki awa ki nan teka kata iei. Te karikira ki ene te ngare ngare ni ikota ki nekain te kava e nani kai, ipu kin aia poutoka aia kakoni meki, awa ia puttu maaka. Ia sana opis na ina yon tarava na ngana kua ni puo puo ni mea pui maisin taipora mekain teka teka na kon te pota ki ndeire in teka uapong te wikei. E wapu ime te wana yei pongin tūra i te ririge yu, o ne pusmaia ki pāia kane i ron de minister men de pota kende i rei, hei honru po rua te ki te kaiara. Ius nena rungurunga no apista i nei pairi ki pā, a yu pun te wana nepe mei kuakon ana buoka na konde i rei nako yo ani kiripes, awari e asa nipe ni roko nana nipe in te pota kende i rei, ipu ke isi pāki a na kon de i rei nako nepe makoro ake a kaina noi. Ingin nane awa yu are nako na nanga niya tena sini kiripes te mei ngaroi nanuntain wakin na yere i rei, Inanun ayerere inako, awayu areponi koatan anareita keata meruwa saina nako ni kiripes. Au iesan kanatua ki mente pota kini makuripukia aine terurandikira ke takakarua kame roi kete muaisa, pa enate inatua nuki anamanga ANZ kiripes ake yoni pikinipeu au ipeso, ipukini puokaya koraki ake anakaukia ya kaus, tiki koraki aika apapaka yamane nake makuripu. Anamanga ANZ Aren kei tisi pikini peu, pone pukin puokai ja korake ati amea kannaano aika pondiki, te maiku na vere vere o pikini peu. Avain roona ki mea anamaanga aren te peso complex, ipuki ja hain anu. Anu nous peso, moel, B.O.B. Road au ai St. John. Ingen nami ay mapon katano tara kita tay arena toki ay ukin mangan ayeset kiripes na on wakan. Ayo pon ikanuan na nawaya ni karigepeite muay sa mete ayeset kiripes ibukin po kaya tena sinikiripes yon darawatine na numebeso ibukin po kaya ni kawaya kwan kariken na yakaus ibukin didinin ayaman na kimakuri menopisin te muay sa.

Ay, wala. Mento kin tirong rong rong yan. Ari, yago sira na pero ay nakunto kina. Kanuan nam kongra, eh, kiripes ng kay. Uri nga pene mga tawroy na pene no kiriko kanuan nam kongra, ayo, nakuntay na napayo, nakunti tatas na naro. Panahan nam kongra, kiripes ng kay, nikakatikiroin kami, inanun mga tawan na pe, tawihiki, epo. Rom di kiresan roon ko, mga kanuan nam kongra, eh, kiripes ng kay, puningay, eri na tatiripe, Diyos, ari yan ang na pene ako in. Ina tigiroin kiran na mitapes tayo, tigiroin na niyo tu, o sa po mo.

0: Rotisserie promotion.
1: Ano nga di karang ganang? May mas nalita na wag mo dapo.
2: Never let you go!
3: But hey, mo ang bao tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagwata yan. Ata roi kay na ron ibang mo dapo.
1: Kaya kina ko na i-honora pa hindi akong telepon na ron the power tank or the solar charger. The phone cases, Denver classes. You begin the AO6 or AO7 or A26. Oh, up on my school go ready.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers. Oh, my school go ready.
1: Sige roy.
0: Tapi hindi ka school na ang Vodafone at yung pangmukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone tiki. Inawalawale. Bigyan na daw. Ipay tiki. Ipeso. Ah, i-Christmas. Watch out! Young man! Here we go!
4: Oh, ai kai kan na kata nuata, to wana ra kata nuata, an to ru miya ki me to wana na pa ra kata nuata nda no ka wa ki. Na ko ye to koraki ya ki aka ka ri ke ta ma nen na ki ma kuri. Ai kai an tara va te ina ina no me pe so. I po ke na mi rongo rongo, a ya wa ki kai en zi, e en ze ne pu si ma ya na ki aka ne pu ka ki. Aka ne ka u ka a ya bank account. I po ke ka ka ri na na ya ma nen na ki ma kuri na ko ye. Ka na ko ya hu aka u ka na bank account. Ako kwa tayo kan kawara de sport complex. Ipo kimi kaini piso. KKTC ipo kimi kami kain TUC. Tayo kan wata pipa nampong ini pong hard copy. Rona kimi amaydi hard copy. Tayo kan wara an official Facebook page MYSA ipo kin paninin nongorongona. Kampesenda pa mayroon deo YC MYSA.

0: No, kawakin ang bengem. Tay karen ako ang ken, imaan ta kaway.
1: Nego, kukin tira pa na kikarin ako ang ken, ang kayeta niya kanuwa na.
0: Ipukin ang papunta pem mamengi, na ngayya kawakin na, ipukin isakin na pem, e kiripes te po po to.

0: كتك تيا
1: تجيل ورونا عبارين تلفونية طوانا عكي عكي عكي قوارير عرماغن نقو ووتافون تقوى خان نمايا device promotion
0: kareke amda ke yon tengin telepon a pain na ko telepon kapu an kai de ayo 6 na pona a pagal pon men de buwar wa bi mar wewa na kon de buwa bi mar wewa de modo e 14 men de buwar wa bi mar wewa na kon de buwa tin bi mar wewa a ta de wari aka ke tele telepon na ka to roin taira aika apaka paka paka paka ken po bu kita wa boye te ya yo
2: ya ai pun ka ho murala ne te bu kita wa yo ai ka me apura
1: iran jin ne an o ye te paka ni po bo naron
0: kapon kai wo wa am me yo san on ne ki rom te paka ni po yon nam ka wo wan telepon
2: ya o te po ben de embe sa qr on ne ki na pe rom te me wan percent te paka ni po yon din ani na ko te yan dare bol na
1: ata ro in kai ta po ni paka mani ro wi ya ara i pa iriki o wo the phone ba kin wakan met glini
0: yaina bai inan kai nana mane bat tu ma tu dai tak met pesa sport complex begini ban ndo ngono na telefonia to wala aje aje ke khawara mangan ndo wota pom are ko wakan na ngaya begini wo kam ke kai nana
2: ya jani ya bubu kita wan
0: ah niko to so men dai ngai aya pakan ko kai wota pom nyon nan ndo na telepon sagi te baga e Ikaw raw pa e bon nam babo kita wa yon da babo kita wa yon

0: Yaokin kai ta kabera ibukin ta kamera yo seria ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibukin te ri ke yo wo tenga wo bi mono wa o wo tenga wo bi mai suwa te na toki mo bi mer wa wan surai wo tenga wo bi mono wa te bu wa ai ga akata ro wa ki bukin ki represent ta kamera ayu aria barakat yei karo menasia
1: wo wa te ka aria in karawa ga na kona ira fo kon te ri ne den ga te kero ya yo te mon korea ni karina ke ni ka te aram online ngala ko pendeke awana kona ko ngwa ki e akwaria ni makuria kanwan pona ibukin ta kamea ka kete visa e kona ndeke po ga maya ki apona ni karawa na visa dinana na ipo po ki te taute ya kan Australia ipo po ki e ka kakawa ki pa kona kana ni karawa an visa pe kala pa e ka kaina nwa o tira e koria ina taya imain e ko karawa an visa
0: ngana ko kana ta ya pa kona kona ni ra po kon teri ne ri ni kamea ka e pa kona ndeke rongorongona na website the Australian Government Department of Home Affairs.

0: Remember, men la campana and what a phone. Pataya am kai yai tayya nakan nipakan po yon na nagarabon water phone yai kaya napakan po water phone am want them to roin na rundi Samsung at yo 6 nipona te bubu api merwa ayay rin na anakis ayay ke pona
1: yan kami po na ngative na pe nan Samsung
0: payer kan na kivin akawari na nom na yo te yo 7 ayo bubu te pi merwa wa pona kai apun pona roi wa bubu ni bi merwa wa Kuar nan, temu tu I 14, at bubu buat terapi merwaiwa. ZTE 835, tebu buat terapi merwaiwa ponang kai. Kuar nape nan, tenu bi avi 70, at wabu buat tetara ponang kai. Apun roy, ponu wabu buat terapi merwaiwa. Tenu bi avi 80 max, wabu buat terapi merwaiwa ponang kai. Apun roy memainna, wabu buat onu bi merwaiwa.
1: Anaya, ngaya muat teka ngangam buat telefon nan ni ke? Xiaomi Poco. E wapupu wapui meruwe wa tetara pona, ankai, ea popu kitawa na kon wapupu wapui meruwe wa. Tablet ay kata uroi na nolipeira ay kata Samsung Tab A9. O ea pon popu kitawa na kon tini pupua ni mapui meruwe wa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay sipupu wa wapui meruwe wa. O nipopu kitawa na kon onupupua ni mapui tetara. Kapu ankai wawa te Samsung A7, o ina reki irom, tini mapui ni present te paka nipo yon na mka wawa ntare pon. At the AO7. Irerikin nane ang my phone at the 17 na kakinana ko. O tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: Si wala tara ako na kuwain ka po manat si pororoy ni tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na ko na minta ni si mentyo at buwina si tahiriki ni karuwa si ono wan tinga pong. Ori esta to wana uwa ke si poti ibukin ka na kim si pororoy. Si tata rik ka po manat yun na pwede tayo ng jawa awan sa karangay na.
1: Ori esta to wana uwa ke si poti ibukin ka rinam si pororoy. Si tata rik ka po manat yun na pwede tayo ng jawa awan sa karangay na.
2: Yay tayo ng suwa! Ako yay!
1: Kata aras pasiwa di kanuam. Ori asta tawa na cenua noa te poti kanakua ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
0: Ya, ai bunga ke kon na ke na sede su da pon ne.
2: Ringa pa wo da pon. Ya di kon na le teria ananga ipu kim koi tri kimnas.
1: Ya kupe.
2: Ibu kim tamem na wo da pon dai na ko. Ya na sis na ron da kupe. Do recharge me. Oh, the secret. Kana kwa dai baati kanu nam telepon. Ubusi yam kupe. Kaya kanwagi ng telepon na ilo yung mutu araram na kaya po na.
0: Ya, o ilawa na tayo kanakwagi ng rongorongo.
2: Nimabuhi ka tayo bukini kanakwan ng rongorongo. Ikatotu ko na ng makaina.
0: Kaya kantawa mo, kupon ko awa.
2: Ya kanin na nga, uri nga. Uri asta, awa, awa, awa, the boss.
1: Whip top up.
0: Ya, mga te whip top up. Ay, mga tirang ka te whip top up.
1: To whip top up, po namta yung top up, ayaw ko tangiriya. Kaya namta po, ayaw ko mena yay. Erang inipaisi.
0: Ya, kupon ko awa ane kaya.
1: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ki. Nakon chobap, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon bing.
0: Ito roi ngay wapwi mea wa siyawa inanon isu wa tepong.
2: Kanway kong kay, ako na tina 200 rin tag, inanon na na sinas, Vodafone.

Nakay, karawan po po siya nengi on gokori. Nengi ka, aki yung kay bukin de greenback, sin kan mo'y bukin ang karete sans, o ay nengi ay ka kay imga ibukin melbonien tanun natin. Karita kilibes, pa kilibes de bobo to!

0: remember me campana air PPA. PPA pun to one of me pohona na campana ke ana eso wiste tau tega are yamina yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bukin kongoraya kim te giribes. Aikai ana main services si bukin te giribes. Dinanan nana radio awana pebani kongora at the wikira.
1: The radio. Katano ata kaya promote na kina kwan business. Karawan tayo ng kong ora. Nakarin na ng mga ngorong. Ay kaabongan na. Ibukin tayo po ng naman ito. Sexy ngayon. Ma, rinan na tayo pa ng kong ora. At huwag na. Ang ano ko na naman ikan na kanoan ng promotion. Ibukin ng business. Rinan na na face. At huwag na. Inanan na tayo pa ng kong ora. At huwag na. Iti na tuwala pa ng kong ora. Nikarin na yung katano ata. Nikarin na yung mga ngorong. Baya na kong ora. Wala ka giro ang tayo po ng naman ito. Inanan na tayo ito. Wala tayo ito. Wala kaya tayo pa ng kong ora. At huwag na. Ito tayo. Yan ang kong ora. Don't put another. I are you on chance. Get the services. Here I am, Bromoro. Karini and Bromoro. Panaboresi, I get on the paper at the Ugera. Pana Punanta, not a yay. I'm service.
0: PPA, it is a matter of any corona service. You aren't a very.
1: I can hear you in a very kidimetu and Kakoroi PPA. Tell me, Urina Payan Studio, Ariapunan, Yapunam, Linon de Koroke, Linon de Band, or Linon de Batuquai, or Tekateke, Yapunan and Korok, Terelian, Nana Studio PPA, Aurina, Wagiranapa, Terem Professional PPA.
0: Authority or BPA Melri FM 89.9. Epon Kawara Obisin PPA Ibukin Kariken Buham Nana Services BPA.
1: Yep, he's in the cigarettes in the cigarettes. He's in the cigarettes in the cigarettes. Yaman! Yeah,

0: Ολλανδές τώρα με μακίνα χορορέ. Christmas, όντε ήταν και με τι όνον καίνα. Συνέγγι να φυγούν κατά νοτάν από εμεί. Κανίμουα, με το γουάνα σου ρέι γουά τα γάγω πιμόνουα. Όγα με κονάνι κανά χουά αμοιότα να χουάν cash attach true online. Εγνάει αρεμπόερο για μου αμ τσόπα, γιόν να μκάχω, τα ήτα παρά. Τα ήτα και καί με μαίρα, παλιόν αν δεν και μκάχω, αρώ που πούν τα νύρια.
1: Ayay mo at tinuro mo ay kan wingi mo ito ngayon kaya sa good news ay nang kakawat ari dyan niya pala sa pagwaya na kayo bakuwang nga nila sa ataroy ngayon
0: o tira te good news saan eh kantihan ka na ako pa sinangoran
1: yaman eh ako sa nataya ay ako na lang kayo hindi kayo KBS tahan mo pa
0: eh nga te ba yan eh ay yaki ako rin kami te kuwawa
1: wang te kuwawa tinuro mo ayo ilang kukurayay na nun de cash attach na kadalotan ako ni kinibas na panin paya tauroy ngayon mo si maya ko na kaya kaya tangiri na kaya kaya ABF rinanon na niya po ba ayo ay si matimu antay ni karawag yon kinibas alin ako na andre kita mani ni KPF mani karawan ng po ba saru ko yung naroon umuwata nga o uwi mo ano pasariye ni kasukwate yung te po ba ni kaway alin mo siga po anti items si ngay ya o kere sabi ni kaway lang din ako tiwagi ni po ba ya po wayo paya po uto ka ati kapay niya ni kuwawo
0: the retirement post punaran temane arena konan de kina koim de tayare ko korawa ye ya mota ki am popai temane yo ponwo wa de naron bonana na e ko konan ga bonana ye to wana ina bo ga bi ma han mai sinam kpf o yo arena nan bonana ngana ye ya kpf mai maina wo wa ina ri ki pate sa khatia na tan nam kpf ngana akia an kpf mai maina
1: wow kakawa kita ba mapongan ang retirement po sa iyo pa inang pongan na ibugin malasim o sibum pati tayo rito kaya ibugin ng karikiraki ako ha kita piya iyang on run pa yayang mani at tauro yan ako na anibuko na pautokaro yan asim na sibum na kainas na pautokaki yan ako na yarili ay tira kita pa waya kakawa kaya ibugin ng pautokan karikiraki yan na ruya yaman
0: shhh oyera yaspa wagi tisebe sa iyo tingkay yahamen waki o yahamen kapungan na o to ira wang kaya umane esandeki
1: wagi tira meiko itaw nasana ko nipopo in the cast attack bayang anda kay Laura ti time and post dinanon ara po bay
0: punna kete saas nga na utangiri ani kan dari kete ra na me pyo ayo e bibi tero nga pungana na poko siri ta ki mangai ani kan ko amota dinanon na ra page e cash a dash yon facebook o me kan ne ari ko na pende ki na ko mte time and post
1: uringa ari punna kere kito tabon po pa yon na ni ko na ngani ko te uri time and post pa ponsi te cash a dash ai ngai ari te ita bara bara kari ki pa amonta bon po pa ari na ngani ko wane ka kure ni kwa uwa, pati kapaya ni kwa uwa.
0: Titay mo ayo, asinawaki mo mene service cash attach na kuya kaino anape. Ong kami kaintarawa kam nakira rome, pa inanon titay ayaki men, o ene mga puntatano taki na kuya mi, gana inang maki, yon tarawa.
1: Kana yaya msisiraki, kana kwa na kuya nara page yon de Facebook, basa tauroy ni buo kuya ni kami atata ko yon paya ki kutangiri ni kanikariki otam yay. Asugi, wapuye me awa tiawa.
0: Reita ki na kuya yon naranampan tarapo na isuwa tenu akia, isuwa akia, Rwaiwa awa awa ibu kindi kilong rongona epanin. Aita meru aro wihirira te sebe sa iyo pangaya nang punta purpuru au karike mane ngai te sa karikira ke ikarike mane men nau makap au ikarike na pekanua nau KPF. Nampa.
1: The cash attach bonam ta bonu popay ibu ni karike antena kanina dio. Yaman! Waman!

Nagoya usun tamena e teirata te mamaka a sinana e imereta. Ana usu pona e enoka te kapu. Sakasam ikai payasan kiaka vityana araunaini e pasen tangiraki e tewa teirata enoka. Te pongare unkwananua. Pukine metina e ponukuru arakina. Tapatana e venin rau na nau sina sina e pukate me raupo I panana I Christmas. Awaane meiru yena sina sipuna ni kapene me yon Christmas a tarawa. E naka ye ki rapatana ni ngapong wapi me isu an surai ua nga wapi maono ua. Awa iyo, iri anate kuna are tangiraki.

mga Japana ni tani kami aurin na wanda tapes tayo na koim koyer ko mga menele pere dikin am radio dikin nam telepon i dikin nam laptop na konta ko angura e kiri pes ngai ayu to ko angura de tema to ni pero nga ki on ka tawra ba kanona men anarun kari kiri rongrong panani kiri pes i kena ko ki na koim rongrongon apa mayo meni mon de wiki ni karo ko are saru ko ro in to kina nte pongare un kwanano Ate pangura na bayu are esi te me tuani ka kana kwa ki ni ka tua ta pes kora ki. Ma yerin kwa yere toa kiri kam tai nongurai rongurongon na pe mayu men muante wike yu. Ayu am tai ngai anang kwa ka ki rongurongwa kane. Inan am kwa

0: na ngayon yari kataning ko mayam dayo pata pe wala tayo mayang kay o sawa kinawain na pe na kong kanuan tapaninin ng kongra e kilipes ng kay na wanda tapes tayo tapanari kinika may uriya may turuturo men ara studio yon pairigi kay na kong mitan nung ra na kong kilipes ng kay o roma rin na tarawin roon ko may katapanin ng kanuan ng kongra na wanda tapes tayo yon kilipes ng kay puningay na pe e rin na tatiripe at yos kikini o kakani ko mayam dayo Pata pe wate kan meang kai o sawakina pe roi nakon tapaninin kanwan am kongura e kilipesin kai nawan tetapes tayo. Oi wana, itako po ako punipenta roi ke sinang wanaki. Te isay na Mr. Du si chin, ponsi nga ya tige petera mei po ako ya kia katoka ka ye meter ang diririke ay ntay ni kauringan na nakapu ime isi wanino ameta kilipes jamoni pong te wike anako. Avariere que na koina te metera aya na kamo mo kiripes ni ka para para ante wayu ari te kina ki mai ni ka tokanda ni metera ayu si ai paponi ngaya e monika ti te taponi koroi kai peso ngi e ka nga ngai ro ya kampana na kawa o kampana me sinani ku pa ana ka pene ya mane ni kari kira ki ati tera e yo ni kiripes ya na ya ko wa ari tara kiripes pa ti ape e pesa na ka nga nga na ron wari re ken ti ape akita un teren o teis ipukini kaputan te taponi koroi ka Me Mr. Du, etara ikanganga aikai pataia ni kapaia o kakeve nako. Ai ngai yare ya katia anatapo ni karo aikai oani kiripes. Inge nani a kako ua te runa karike rongorongo pa a mais tena se ni kiripes ai aarike a yamakuri ke ni kapaia mende tapo ni karo aikane. Are kina a kinkai narana e te kiripes Fish Limited ke te KFL are epo ni paipa ina peiai kiripes. Estante minista ipukia aine terorondikira ke takakaro o kamiroi ke te muaisa ni kauwa ki paena pouto kanakon ayaanga pia paate aina anikai e te kiripes Youth Engagement Ocean Management ke te KYEOM program are pe arungaki mente tungaru Youth Action ke te TYA. E takurike na rongorongo te muaisa pa te potaki nanga pia paare kauwa ki ai te minista e Root Cross Quansing e poni karawa ki inte toa me toa. Rona ki iron de perestens de TYA e peni semelota o ngai a ke angata yen certificate na koi a ke are ke aia pepa o nangana pe aia teha ni kaunganano o ni ka kora kora. Te program man ye puni karawa ki iron TYA pa kata urawa ye te roron dikira ke pa anakona andiki pa taani poutoka o ni kawa ki nara merawa. Ndain te katane ye au aponte ye kina ki te roron dikira ke meina ni kai pa enere kira pe kawia yon tararuan te merawa. Aron une kante tongo ipukin kamenua ni merintari ori yakina iana pe aron te waki ni kairiri au aron te makuri meta yani community. E ponna nga nakatikiroi te muaisa na koi eti rurundikira ke meina ani kai ai kata ina ini avata ini maane. Ake asan dike ye pepa on takuriki pa ina te imetua ni poutoka iye te rurundikira ke ake ate imetua na noia ni kanikarikira ke ediki ai amata in te waki ni kairiri au kamenua ni kaupain apere kiripest. Esta Luz Marine and Rainbow Company Limited ni paintangira te botakin deirei wawa paas ipukia te interirei. E ponna nga nakakaitaw te botakin deirei na kon Luz Marine and Rainbow Company Limited ipukin ayaway and deitaki o ni musindano pa anakaroy waki ipukin katameruan te wakin deirei o ni kiripes na kon tay ay kanaroko. E takurike na rongorongo te botakin deirei pa men na yaway ni kariketei au anakona nosinako meyei. Wana ay kamaisi pukin kamaitan diki anga ni poutoka na kontereidei. Au ay akamete pa yadei arena wasia na kontetoka ni kai. Diten kanon ng kong rayu o nangan tetay piko pinki me tapanin na naripos yon kanon na pe ang kong rayu kiripes ng kai.
1: O ang kay tapo ki anaw ka na pa yaya opisin tepenge ayan set ng karawa na makuri ni pupuki. Pangatawa na yon pikin pe o atawa na ipeso. Ibukin po kaya ito po ito naman ang tatay warere kinikainis may si karawan na kaon sa ikapo. Ayaw po ni rekere kin may po ito kaan po ito kinumakuri po kaya ay ni ron dikira kaya kamuiroy ni kainis may karayan tamanin na kumakuri. Ikotag pamangan ay pikin po ako ng rekin na KTC o IPS on the sport complex. May nanay aw ayaw are na narang ni po po kaya kinakuya ito po ito naman ta rekin kain ano ay kay ipukin kakiyon pairiki. Ipukin karawan ya accounts paungan na kikuan katirain o nguya kuan sa ya accounts o andirin na pa ayamani na kimakuri na kuyay. Apon kao rin nga kitapotan naman tapahari ni kapungan na atisive sa iyo ang rukon kakiyo itapoy kay ipukin karawan ay accounts. Yasana mpesi saina yon kiribasi ni karawa anakatekirawi ipukini koronte bupo na mewa teririki ni muante inda tautakan saina the Communist Party of

0: Nani kura kura ia i ka pai ia. Ana pōta nā mata āpe, hei ka uo ai kai.
1: Esen kana kuana kaurin te pōta kini makuri ipu kini karikida ki en tianun raina me rava kina hoia te pōta nā mata iani Christmas. Pa aria in taratara rai kai enarangi ni kakara upuo ngai kai. E tako na kauri ni te pōtaki ni makuri ane rinanu nana rapata ai te Energy Planning Unit na koi a kaini Christmas. Pa ana kantani ngai apena iei me te meten te pāwa e a karina kenna ki kantani ngāki. Ana ria ina pendi pōsin tai ene pōki ni isa ki aurua ki na koi a ke tapeia. O ni kauri ngaki kāro me sīna pa aria in tararua i aroi i a tei. Pa ana ki takākaro inanu ni pangapanga a ke mīn tai ene pōwa ni isa a ke arangin tēna me te pōki ni isa. E tako riki nga konti puta nga me tapa apun diei ntara rua i mea uia. Esa te gisit ndekin na pa esa Craig Edwards ni peiria pa enang main menna kuana e te sakairiri ngaya ndi gisit kiripes ni pene ntiririke i uguta nga wopi maonua i minta uan tena kua e inti men erioni sua tiririke oni kiripes. E tako na rungorongo te gisit ari e karokua na konti runa karike rungorongo pa Mr. Edwards e wākina ana kairiri menuwa watenga te pimeruai wapakau tūn te penke nte ANZ Kiripes. Ntararua ana wāki ANZ Kiripes inanun te tai e korakora iei te pitaki. Oni kati metua te penke ni karawasi pangana nana seves ake e kainanua kiroi ana kastamas. E takuri ke kanuan te rongorongo ane pangkai ANZ ponsi ngai e toko mesho penki oni Kiripes. O e korakora tapena ni poutokai a kaini Kiripes business o te tau teaka. E takuri ki paiesa Edwards ni kaida te penke inanun tai ni kanganga a ke erota ki ei te ien set kiripes. Nenge nanyo e tiime tuana peana tararua na koi ana kastamas tani makuri o te community inanun tai a kanne. Inanun nana tai ni kairiri o yesa ien set kiripes ndrabe pena koriki ana seves ni karavan am penke. Meni kaponga nanda peka wai kapouri inanun te internet. Kameto ariki arun wakin ana peperunga ni kaputan te penke yon na pera. Awai pun katien anopis te apou, ari enakona diki iei ni katamerua ai experience ana customers o tāne makuri. E taku te ANZ Regional Executive Ndepetepeki Ani Sara Stirping pa Mr. Edwards erangi ni pesana makuri korakora nakon ANZ o Kiripes. Mr. Kake, atani mea tang wanunga na ririki ni mea uavariete i menterapata e Petirem Community, ngai ang kaya ririki pa Mr. Triple T Rising Stand ririki ayo wawatenga wopi maonowa. Teka buwa iyo are iPhones pa temuanta ina pene karawaki, yoye teroro ayo onte ririki ayo. Awari ewaki na ki mente kampana e Triple T pare itatnabe kanuan na napuka meru pukin anakapu imensi wani noameta apera e tangira kia kiripes. Inge nanyo ne Lisa Tome wanua na ririki ni meu, awari te imente YCL peso, ngaya, aria wotano ko te tokani ka iroi ata ina ine men tiririki na peane. O ndiki ngai pa Miss Triple T Little Stan tiririki ayo wawa te ngawa pino anoa. Iki aka toka ake ana peo, irou ne ia kies di peawea, aria po nei Miss Triple T Little Star nuwa wate ngawa pino ni mewa. Teka poski roa ibuki ata ina ine ntiriru ayo, aria ipon teka wawa ntai ni karawa ki imi ni karawa na temu antai ntiririki anako. O te kampana e Triple T, ngaya, aria maneni ni kapene, kanuan teka poski roa ayo. E tokaran kai te pui me te wana te namakaina i miini me te nana reiri o fanaani kiripesa e eiem te ngā pupua pui i miini urua kinna nene te nari nani kai te pe tempa te ririki anaku. Nimero uron te runa kareke rongorongo me te CEO un te pōtaki ni kanako panawa kareke rongorongo e simo toko tam o e te kinna pa te makuri ni ka pōmi na konna nene te na te PPA e ri nani kai e waki karawana kai ni usiran o ni ka pōaki iro un te kampana e eniko leaves. E tako simua pa aspakita na tarawa women insinia aki aroko me yo asterio me New Zealand. Aki aroko ntua nente entena o ntua ana transmitter te PPA nga yeina pe kantani ngan te transmitter e pou. Ari na roko me yo asterio ari pun ana paintangira te pota kini kanako pana me yo asterio te ABC. Awari airoko na yo ntapaninin osan te entena ari e karawa kinkai. E katautau wabi pa taupun na konti petempa ki yo kito pa te ririke yo. O ena tapani ni karawan te entena o nroko i tarawa. Detaie yu o te pōtaki ni kanako panao kariki rungurung. E te imea toa ni koroi ana kongora ari nanun ana meuri FM 89.9 ari enakona nongora anako iei kai ni kiripes yo ni kiripes o isina ni kuni kiripes mente internet. Iei te kantani nga pa enakona ariki nda pepea iata tai teni menna nopista te pōtaki nakawa o kaupain aramerawa ni maangana ari tararua i kaibuken nakawa me isina ni ku.

0: يمين إلى كن تريد يون دي إف إف إي Regional Observer Report Incident Analysis أري إكاراواكي يون بريسبن ناستيريا من تبوي متنو وانا كنت بوي ميسوا انتو راي تريد كيو تريد يو إبون كايناكي إرويا Compliance Officers من Observer Debriefers من أبنكو دي إف إف إي Epo po to tereire yon di na nuan tayo ndi po sa ke awos i observers, may minto kaya ni kay pukin sina ni po ake aro ko nakawa inanon na namerawa te FFA. Eko ataki mente po takin nakawa pakakawa kin tereire yu pa enang terapia kau o ni karape pe te kona pay na ko yatani makuri yon karawan tayo ndi po sa ke ahirikiriki me uruan tayo ntuan te akawa inanon te merawa. Yang anakaitaw te po takin makuri ete Oceanic Fisheries Yan te po takin nakawa ko pa in merawa na konti FFA, ipukin te ime tuan na naipopoki nangareirei ipukin tararuan ka pa in ara merawa. Diki kiripes, kay pun te wana meipuakon apentepitepeki e pupura ana merawa. Ingen nanyo yang anate anakaita u te Oceanic Fisheries na konti European Union ke te EU Project, ni manina kia anatani makuri ipukin irakin te angareirei erangin kakawa keyo. Oyeso pisintawan kanuan de pongi peso ni mga kametua on katautawa ka pupuentari pa ina te imetua ndaka na ono ni kiripes ni kaputa. Eko ataki pa arakan di etantari ya katautawa ki ntitira nuka o meyaki inti ono ni kiripes. Christmas o meyang inti ono rawati. Awa yu are ide kirike mea ka pupuentari. Nikiran na pemakoro a katautawa ki te nuka ni ware. Ingin nan o teonia ipukin tena makaina ya wakas ya katautawa ki nanun tepui mea wawa ya ipongin wakas. Ntepui na teminis imin awan te karangay na merietana e wawa te simarewanua te wana temita. Te kaurimpa ya kakabagi te tatauroin toperei ka nganga ke anakonaan diki mentionia diki koraki ake ameakan wakaan memetanuin tebe. Esan gota na nuna tekiripes Institute of Technology ni kukurayo ni busmaya te sim men te Pacific Community ke te SPC ere naroko nikira kinaan te kuraane Are eakonaan nga te pepa ate Certificate 1 in ICT. Ibuki ya ometaki yeye ya kanganga ni ya taratara kemetaki. Te kinaki ay are ekonika nikinaya na pe mga temaneka ea kakawa kilo ni KIT. Aware ya kota na pe nanumakan te kurane ni karoi anangarire yei ka amane ya ometa ni kapene. Eta uroin taina ko eta meroa o taia ni katania ibuki ya aki akani karikia terapakau. Te program ane are inaponi karikia te kawai ibuki ya ometa aika yei akiro iroina ya taratara. Pa anakarikia te rapia kau aerangi ni kakawa kintai aikai ate ICT are inapona ane poutoka ye yango ibukin kanikarabe vean diki ayare irei karikien ayamakuri o ay poutoka na konte community. Epona nga nakakaita uti KIT na konte SPC o nikapeneta ane poutoka ia are ngayare akarikia yei kinakina ibukin de yakinan te rapia kau ane. Eta kuriki KIT pa eti meto angkai ntara itera ake enakona ni karabe beriki yei ana ipuopuokin te vaakin deirei o katani yei ipukin poutokaia ni kapeni ometa. Esan teakin ate China Civil Engineering Construction Corporation kete CCECC pa esan ni karabe te makuri ni ipuopuokin na kontereirei ya pereo mei franris kui pondiki imiin rotakina ni pongpuakai kaanako ike ea mga uruakina pe yei anapono Ondin na kotaari na nakampaun tereire ya yun ti aduari akari katika mga puaka iroya ate ayo taani makuri. Eta kwa na ripos te CCECC pa ewaya kwa ni kanakoya na sim ake amatai pa anapoka pere au mei. Imi indro kwa na nabubusi tereire ya ane na koina. Nika meto ariki anapono oni puopo kinape ni koroi kawai oni pondiki ake aro takinape. Eta kwa ni CCE pa kaipun te kambana epeni erona ne akani puopo kai kai. O ena te imetua ni kiperi ka nganga narun na ikai, dai akeri ei papun ka kororawan na pena nun tapena ibukin puokai ete kota no ameta, pa anamenu oni mei ngoroi. Eta kote CCECC pa ema makuri na konna na kuawa, ea karawan karikirake aipaapene eroia, awana kapaia iei ka intiepe. Ntiero pa ena koroi ena makuri aika anarangi ni puongana o ni poutoka arikirake ni kaupa intiepe, o arikirake nabe te mei roi, me te menu roi, iroi ete poto no ameta, ake e makuri na iatapu. O ingenki eki anasim kiripe sareira buakon te kapo at the 2026 World Cup, ari ekarawaki Amerika avare esan rokon tokina, mea kakua wateru ni karikirono pa aponi maise nabe te nasiri kiripes, ari ate ime nape ika kakakuru, Digin te kaisireni puore karavaki imerinan Argentina o Spain.
1: Ayore no ora ki menta yen pet a ta yen katikiro ai me pa ininga de ke ka ngongo di nanun te social media Facebook da inte ka pene na itara ni po ibukin une ki nan te to kanika i mere na ya ape ka wo wa kan ni ibukin une ki nan man kon de World Cup avare e te pena ko yei ana sim te ba Spain e ka ko wa te ron kare ke ngoro pa ni po ye champion ai ka Argentina o Spain awa mais ai ka te ipukia ape kan ni Aia pet, aio, are, aporo aia pate taka aporo ni ka unga unga, poni mere na ia. Ni iri ana ki mea te baka mani, na konna re moana, ana si mare abu toka ia. Inge nane, awa amai sai ka ki pena kwa ia ua buintara, ni mea buintara o te buantara. Ke e kona ki te ape are ape si pukina, a kora ke ke a moana, aia si im, ere ke ia mani. Io si kai, pataka aporo ai ka aoro tatangira ki an te ona ape naron te pusporo, e na kona ni posi ina noia, nsi te uana ka in ape, Apun tiada nape, apa ni? Ia sete boleh kita nak bawa kau pergi demi merah warna nuni mangan na, ada tapu ni kau pergi. Nika ni kena ada toka ni kau yang nuni kau kinte si wita, ayat aku nara na, ada alva. Nana rongrong ada boleh kita makurian ni, teri teri ia ipa emona kita kata ia yo ina nuni wawa tengah wapi me wawa, mesti serba kau temenna meisapen, etrota Satoshi Oashi, di nana nanti rapata at Fisheries Corporation. Foundation of Japan, ke te OFCF. Te kandani nga te kakataya yu, pa enakarike I anga nunu ni kimen rapeka uwe ka bou, ay ka enakona anu wakina kio ni kipes. E takodiki pa anu wawa ntura I wawa tenga wapimea wawa, pa yesa te kawa enani ka indikoi enakon te wana te simaria wa te kilogram te siwita yu. Ike ya katapena anape te mwane maneka, yon te kakataya yu pa enakona anu wakina kipes. Te siwi tayo, e pundangi ni pongana ipuki e tena sinikiripes, ngay ikinaki o mennataki narana e te peperans mei tari. Are amai sidina ni vitamin ay ka konani kuneki nanona. E konani kuneki tero kayo ni pia e metayen na sibu ke metanuin tari mei eta. Ntero, are enarangi ni pepete aron teo nuni kiai. Inge nanyo te ekin na te potaki nakawa pa te kataratara imi nen, pa enamanga waki yon te kamete bai. Ipukini karawana paatia maraki. Ei enadangi ni puongana ipukini tatania ni meau. Opo ni merurungi etena sinikiripes. Awa ipo ni karapepe ndiki teunu ni kiyo anani kai. Yang anaka kaita utepota ki nakavana kon tokta Satoshi Oashi. Ipukini nane ipuopuoki. Awa ki nanteka kata iei. Teka rikiraki eni tengare ngare ni ikota ki mekain tekawa enani kai. Ipukini aya poutoka aya kokoni meki. Awa ya putumaka. Pensa no pe sai na yon tara vananga na ko ani pupu ani me pui mai sentai pora na kainta kata kana kon te pota kin dei rein ta ka wapong te wike e wapui ne te wana ye pong in tura te ri ge yo ani pus mai ki pa ya kan ne iron de minista men de pota kin dei rein hai hon ropo ruat te kita kayara yes na na ro ro no pe sai na ipai ri ki pa ayo pon te wana na pe me ko kon ana puoka na kon dei rein na ko yo ani kiripes avare esa ni pe ne ro ko na ni pe in te pota kin dei rein Ibukin sepaki anakon day-day nakon naba makoro aki akay nanoy. Ingin na niya awayuwari nakon na nganiya dyan na sinikiripes de may ngaroy nanon tayo nuwakin na yareyde. Inanon ay yareyde nako. Awayu ariponikotan anadita kaya tameruas tayo na nako ni kiripes. Aw yesan ka natuwa kimente po takini makuripukiya ay ni terurandikira kitakakaruwa kami roy kate muaysa. Pa inatay natuwa nuki anamanga ayeset kiripes ake yon pikinipew ay peso. Ipukini puokaya koraki ake anakaukia ya accounts, tiki koraki aika apapakaya mane naki makori. Anamanga ANZ, RNK, TC pikini peo, ponipukini puokaya koraki ake ameka nono aika pondiki, temaiku na verevere o pikini peo. Awa indona kimea anamanga arinte peso complex, ipukia kain ono, anonos peso, moel, B.O.B. Road au I. St. John. Ingen nanya oina mga punkatano ta kita tay arena toki ay ukin mangan ANZ kiripes na ono akan. Ayo punkano na nawaya ni karigepay te muay sa mete ANZ kiripes, ibukin po kaya tena sinikiripes yon darawatay na ina numepeso, ibukin po kaya ni kawaya kwa ni karikian na yakaus, ibukin dirinin ayaman na kimakuri, menopisin te muay sa.

Tokin amgangra kiri pasen kai pekin te to wi ke panayu ya karo ko ira rain nara tai wapi me ono warai te menes imo en te awar wai wan te tai ri kai men nam ta pane ko ngora me yai ang kai ya pone pane na pakata no ta kia tangira kina ko ya ngai resena kaka me aurang kan ni kira nara tai ayu ni karo ko te awate puina te tai resena ro ko ya into kina kan wan nara kata iri kina ko im rona kim me wowam taka kabua mesuna ko imna nante ta meron ta tairi kai yung kai ponion kawai nana pen popo ta tai ngai ri tei meto dari ki ukei na nan ta pewa ta tai a saro kona pen te kini kanwan kanwan wam meuri fm 89.9 bukin tairi kin am ta pe sayu sana ka me orang kan irom nei ere nei terang aruru merana ka korua me kunaya aru aru kei bene bene

Good day, mga tanungurayon. Panan Mel DFM 89.9. Naratay mo ang kaya panuporo ay tabuy na. Ay panayon na pangkan ni. Tukin kanuhan na na kongra Panan Mel DFM 89.9. Ta meron tayo dikin ng pangayu at itatapes. Wapi mono wa pangintin na makain na suray wawat nga wapi mono wa. Takai tawa ya pesan aku yang dimana tuan ngoram, mai game mana kau kau ki mau di FM 89.9 tengah apa ni? Nau ni karo kau emang karo kau orang tak kenangkai. Kau apa ibu kan? Tita ngoram datai di kayu, takkan tadi ngapa? Ay wuwu ki kanwa nam datai di kayu, menam tapu ki kau ngoram ayai. Dia sari kan doa ni kau ngai ni jadi tato pe. Katik rai kau rikin anu nam datai di kayu, rikin anu namui ki apa? Wadapana. Mga tauroy, mga waki mga ina ng tuwi kaya po. Tikroy, kuna masuroy, o sa mga puma.

kana kwa nanda minga hapung mei kani. Na tauruan kani ndei siko mea kuna mai kana kuna nangani ku. Temerurung te tekukura in karawa kinda kwa spangam de ntei nga hapung ayo. Temanu pais na karapa mua rauwe. Kai yama kuna nangani la temea ua temerurung. Nika usira paas na kaina kanuan te tangaina ya paurire ayo. Sina kaina kwa mua nakon kuna ratukorana ayo ibukin nongarara. Ke kuna ran nepo nepo. Nah, iron tu waria isme me, ponsiho. Kau kena rancap pon apa nak nasuaran ti, tinggal apa ngaiyo.

kapan ti meto an rana ina non ti ti nga pong ayo ki ang kuya ra kwa ti meto an nusin noong rai dari kin nam diriyon ti nga pong ayo o ipon na kuya mga kwa kwa usin na pani minta an ti nga pong ayo na kau tariki matam kwa nga merurung nusin may yon kiem ti nga pong ayo ni karoy na ko spangam na may yan miyangam ti ika kunakunan kahit tarain na wan ti nga pong ayo na kautariki matam kunam ti tukaran ayo o tantay ti nga pong.

Go na meori dikite ki besa ko usma ka nungung ra ira dikin ti amdi riun ti ti nga punga yo ong ko ra kwa ti me ton do ro na i nungung ra na pe yon pran meori FM 89.9 meni min nungram kunam ti torana na ya karo ko irang kan na rata in ti nga punga yo ti pi me wan waro ai ti mini si mini su wa kes na ta uro ai nwa kina kan wan ra ra wan ka kpus ibgin kan wan amma wan ka kpus ti nga punga yo ti ni me wa ke Ay kukurain ko sa pa am ni mewa ken ti ngapong ayo ya pun manena king ki sponsor nak men te pota ki bukin te meuri o katuk yara ki ibukin merurungi ya aine tiroron dikira ki pigoko o atei ngayari ya sponsor ngan ki ya manena kanwan nam am ni mewa ken ti ngapong ayo ki men ti Tetau tekan nusiran.

sina tauroin wakina kan wandara mia wakin kak posa iyo sina tauroin kay na kona kona na kongura response e bukin nongura ra takan tani nga pa kuna pun kakawung roy kay pun nang rangin kay nis kan wandara sira kinti nga pung ayo me ana kongura response ke ai mina ya tauroin pe angkan ni de isku me ra nampan tare pon re isuani mia wakia tapuru wowa awai suani mia sina tauroin wan nongura na kona na kongura response.

tara na soi ruku wara soi ko kasara tara pon rokon tin tin a pon yos na kai na kwari kina konna na kong ra response ai kin no ra ke mina yet manga taura ne pan kanin de isu me ra nan ban tara pon ara isu ni me wa kya ta poro wa a wa isu ni me wa ipu kim gwe ra kon na pa nam ni katigroi ta wan ti tin a pon ai yo sina taura ai kin kai na kon na kong ra ana kong ra response

am ne nawa ke do we heyo e beru ma kanu wana men do te kino ma kuri bu den na uri ya ko tiyore ki e ma ma na rete de na ju mi ai te ro ndi kireke pe ko gu o atei o ne mo ne na kimende da utei ka new siran na non de uram ka program office e ka metwa ki men de bo te ki bu den na uri ya ko tiyore ki pa te pe ko gu e ya ki ka han te na ki uri ya tei ne ne pon do wana te ka han na e ro te me ru mi ya tei ne ne o atei a ke bu mi ya Yesu mo wote nga wo bi mewa pa erion te wote nga un mai si ya tai nene a ki asende ke te kanga nga yo o wa ki apa ka yeri ki imbere nan te puina na kon te puina ruwa al nan na pa ki di besi pon te meto an mai si nga ina te biko ko na ki ka da nga ki ru ya tai nene a ki apa ka yeri ki imbere nan te puina na kon te puina ruwa tiriri ki aro ri ibu ki te biko ko pon nen mo pui na kon te puina na mewa tiriri me mera kan te kariki a te nu na kon ne mewa tiriri ibu ki na pa etuai ta uroi na patan te nene na kon dibi kogo awa akona ndika kanga ngai kai na kon dia tei are bungie yanaki koro unan dia tei yanaki ro ari ira wawatana kana ibungie te kanga nga ni lere ke mena tabo ni gei ke dia tei awa ite kanga nga ni lere ke mena tabo ni gei ke dia tei ibu ke ni meru min dia tei nene are bi kogo awa na kai reke iruna kirita chandra ina no ni bi kogo una aki ta unda ran tei ne utai ni bi kogo awa te bung kairo taki nantina nora te sine imu intabu Rota kini nara yang otai ini mungkin Agira un nara yang otai ini ini ada dikuku. Ari aku na ari kerja kia. Memeran nara yang otai ke orang kini dia. Ira kerja iru un tekan ke kau koru. Uru kini nara diri ini nara yang otai. Ibu kini kapaya nana kontai. Aika anakku. Karena aku nanti dikuku. Ari aku kanda nengak. Tapi kuku ari aku kanda nengak. Ira kini nara un tekan temani. Ketika kia ngoroi. Memeran nanti otai ini. Awat otai ini mana? Apa karena diri kia nuapui. In order to give us what don't want to go on the pen to the ticket and then waste the go go at the inane, you get a good man, a mere and tearily. Yon deter are you under what you can to me at Tata, Yonica went to Toko, or Karakin the Savis in Taina, or on the Taboy and a Kainanok, or we went to the Merkit the Merku, Kawari and a clinic to an oraki within Karakin table poke. You begin to talk one typical go and a kind of an aki in the Nubule, and a Kimeno. Apuna and Kapuna at the Bussin at the emergency contraceptive. Pier, then what the bone, you mean the botak in the top of the Bikogo, a yaki cantaning at. Kawara the clinic, a Kuwahan Mangaya, or Telponia, awa wawakia, Nakiapona, Ibugin Bogam, Telponia, awa wawakia, a yakiapona, Ibugin Bogam, Ukwe, a Wainanoti book. Kandaba, article.

Takanta ni nga pa, ipun rin ni meta taro yan na kong raran sponsor imin nung ramti, hindi nga po nga yuki. Iti meto ang kanin, roan ko. An busma ko nara nampan tarapo nara isuwa ni mewa ke, at taporo wawa awa isuwa ni mewa, na ko imkira ko nga panam katikiroa, hindi nga po nga yuki.

ta kan tani ngapa hakpun ti me tuan pen ro nai nara nara wan ka kpo sa yo ke te tani me wa ken ti ti ngapung ayo o am tai kai wapui wapui te minis na kon wan wa ke u ringa ne bon wan wa wa nara tai res na musra ai kan wan nara ra wan ka kpo sa yo ke te tani me wa ke ai re pun ti me tuan pen ma wa tirai ni pukim te tapar ti me tuan ma wa tirai ni pukim ko andara aranam pandare po na risu ani me wa ke ta poro wa awai suani me wa na ko mkero kan na paran katkiroi de tenga pungai.

amni ne waake dow yeyo de daru ma kanu wana men dow to kino makuri bugin de mawri ya ko tigore ki de mangana rete de na dum yi ay de ron dikira ke pe ko go o watay on monen na kimen de dawte ka ni usiran na non de uram ka program office ya kame to agi men de bota ki bugin de mawri ya ko tigore ki pat pe ko go ya ki kan den na giri ya tay ne ne pon to wana te ka hanga ro te mer rumi ya tay ne ne o watay akye bugin ye Yoshi kumu watenga wapu imewa pa ilion tibu wateni ngaun maisi ya tainene akia sende kente kanga ngayo awakia paka ayaririki imere na ntepuina na kwa ntepuina ruwewa Arinana pa kilipeste ponte imetu anu maisi nka inape tipikoukou na kikantana ngakiru ya tainene akia paka ayaririki imere na ntepuina na kwa ntepuina ruwewa Tiririki ya roiri ibu kintepikoukou pone menu wapui na kwa ntepuina nemewa tiririki Mamerangan tikariki atenua na kwa nemewa tiririki Ibukina pa itua itauroi na potante teinaine na kondi likogo awa akona nika kanga ngaikai na kondi atei alibungiek. Inaki koro unanti atei, inaki roari ila wawatana nkana ibungiek. Tekanganga nilegereke meanatabu niigeike tiatei awa itekanganga nilegereke meanatabu niigeike tiatei. Ibukina merulungin tiateinaine alibikogo awa naka gireke iluna. Tirita tandala inaloni pikogouna akita unara antiaine ntainti pikogo awa tibung. Kairo takina ntina norak, tesine imu intabung, rotakin narayang o tiayine imu intabung, agiraw narayang o tatayinayine ribikogo, ariyakona hanikarikia, mameran narayang o keorakin tiyang, ilarakiro na teka nikakakuruwa, uruwakin narayire ina narayang o, ipuki nikapayana na kuntay ay kaanarako. Kamanako man tipikogo ayaki kanta ng ati. Tipikogo ayaki kanta ng ati, ilike inalun tayintamengi, ketiyak iyang o roi imaranan tiyatayinayine, o tiyatayimane, apa kahana ini ki yang nuapui? Inora ki bagi ribas pentungan ibu kan nepen tebe-tebe ki, nang mai setibu koko uriat ini ni, ni lekari ki memeran tiang hari ini, yang di terayu nerbu warili ki temeatata, yang dikawin jatuh, akar ki ante service entaina, ante tapu hari anak ini nuak, awai pun temeamek ki temeaku, kawari anak ini ki tiwan orang ki bukini akar ki ante ibu pok, ibu ki ante tapu ante tebu koko, ane ki kanda nengaki ini tiwan nupule, ane ki meno. Aku guna ane kapunguna tebasin ate emergency contraceptive pill tenua tepung imuin tepota kinta tukwa tepi koko ayaki kanta nengaki. Kawara te klinik ane kukukhani mengaya o teleponia awa wawa akia na kia pona ibukini program. Teleponia awa wawa akia ayaki apona ibukini program mkwe ane kukainanua tipu buwaki. Kandaba awa tikeroi.

takan tani nga pakapun ti meton ro na imti nong ram yon banan mi auri FM 89.9 ti nga pong ayo. Am tani kaya ipun si tuwana riki ti miniso at api watiti akan. Ay nang po anong wakira tayiris na musra ay kanuan nararawan kakus ayo tinimewakin ti nga pong ayo. Ngayari ti panarikin karaparapa. Ani kakaitaw na kwa mkira kwa asan daytime yon nararampanta. Wam nare isuwa ni mewa kaya tapuro ko wawa isuwa ni mewa. Tapuro ani katkiro ay men am tapuro ko tim atuan kaya kwasan reyta yung meya ikin nara narawan kakipo sa iyo. Ay pun te panarikin kakatikiro ay ani ka meuri na kwa mkira kwa tim atuan ronay no ram yuan panani meuri FM 89.9 ting apo ngayo. Kaya pun kan kipora tayo pa ipun si tapio warik titiyakan. Yo ay nang po anuwa sina tauro ay ni musika kan wanara nimawa ken kagbusin din ting nga po ngayo. Kaya sina karapari ka responsa. Tapu watak ni makuri bukin timawuri o katukyo araki. Nima nga na rin tapi me merurungiya ay ni rurondi kira ki piko uko me ate ay. O nima nina ki men titawte ka nusiran ki ang ayari ya sponsa ng kanya kan wanara nimawa ken kagbusin din ting nga po ngayo. Sina tauro ay rikini kaino ko na kon na kong rara sponsor bukini kapenian nong raran ti tinga pong ayo ke ay mina sa tauro ay nabiyang kanin wakin na kanwan na ra program ke ra arawak ke mina.

nayo kainde sina ko imi sinara diki age kamasa ni kita nira nora na miyawi na mi tararua ay muarara di kami tanira are sa kunanda me kimna

0: はね、今旬の頃で、クリスマスオンリータリナチョウのダイナ、スレギンフウィンガタノタナホイミ、バニモア、メントワナンスウレイウォワチャンアワピモアノワ、オガメンコナンカナホア、アミオタノホン、キャッシュアテッシュ、トゥーオンライン。エイナヤリンコエロコヤワン、チョップアップ、ヨアンナンカホ、タイタパラ、デイタキンカイメンアイラ、バヨアンディケンカホ、アロフプンタニリア。
1: Ayay mo at tinawaro mo ay kanwili nga talinam kaya good news. Anong kakawak? Aritang niya ba na sipawa niya nakoy? Bakuha nga rin na itataro niya.
0: O tira te good news saan eh. Kankihan ka na ako pa sinangoran.
1: Yaman! Eh, ako saan na tayo. Ayaw ko na alam kang kaindi kaya KBS taan mo pa
0: eh. Ikaw nga te ba yan eh. Ay, yakiya ko rin kami. Tekwawa.
1: Wan tekwawa tinawaro mo ayo. Ah, ilang kukurayay na nun de cast attention ka dalotan ako ni kilibasapan. Paya tauroin kayo ni Musimaya ko natin kaya tangiri ni kalikari kaya KBF rinanon na niya po ba eh. Ayo, ay si batin mo antay ni karawag yon kilibas. Alam ako na anda kita man ni KBF. Manikarawan ng pobay. Saro ko'y naroon ng umuwata nga awawi mo ano? Pasariya ni kasukat tayo ng pobay ni kaway. Ano mo sika po ang tiya items? Si ngay. Awa kari. Sabihin ni kaway lang rin na kwatiwagi ni pobay niya po wayo. Papauto ka at kapay niya ni kwawo.
0: The retirement post. Kung naran temani, arin ako na hindi kinakoy mo tatay ari kukurawa yaya mota kiyang pobay. Temani ayo, kung uwa tayo naroon buwanganan na, ay ako kunani ka buwanganan ayay. Tawana, inabuwa ka kapit makakangan maisin ng KPF. Awa yu wari nanang puangana ang kanayay ang KBF may maina. Wawa, enariki pati sa katsia metan ng KBF ang kanaakia ang KBF may maina.
1: Wow! Kakawagin na ba mapuangana ng retirement po sa iyo pa inang puangana ibugin malasim o asbom. Pati tayo rin tukiya ibugin ng karikilaki. Ako wagi tayo piyayang. On rame, payayang mani at tauro yan ako na anibuko ni pautokaro yan asim na asbom. Nikainas may pautokaki yan ako na yariri. Ay tinarigit tayo waya kakawag ibugin ni pautokan karikilaki yan na ruya. Yaman!
0: Shoyera, yes pa wagi tayo siyebe sa iyo. Kingkay yahamin waki o yahamin ka puangana o doira wangka yaumane esendeki.
1: Wagi tayo na iko. Itaw, nasan ako ibubo in the cast of tax. Bayang anda kay Laura ti time and post dinanon ara po bay
0: punna kete sa sin kana ko tangiri ni kan gari ke tira ka nam ne pyo ayo e bebe tero ni kapunga na na poko siri ta ki mangare ni kana ko amota dinanon na rapage e cash adage yon facebook o mekan ne ari ko na na pende ke na ko im the retirement post
1: urina ari pon na gari ke ta pon po pa yon online ya ko na ngani ko te retirement post pa po si the cash adage ai ngai ya ari teita para para kari ki pa amonta pon po pa ari na ngani ko wa na ka kure ni ko wa pa ti ka pa ya ni ko wa
0: te tai mo ai yo asina wa ki mo me na service cash adage na ko ya kai no na pe on kami ka intara wa kam nakira rame painanan te tai ya ki men o ene manga pun kata no ta ki na ko imi ngana na mo ki yo antara wa
1: kada ya yam sisira ki kana ko na ko ira na page yo on the facebook pa se tauro ni bu ko ye ni ka me ata ko yo ni pa ye ki ko tangiri ni ka ni ka ki otam ye a sugi wa pu me au wa ti awa
0: reita ki na ko ira yo amnara nam pantare po na isu te no akia isu wa akia Ruaiwa awa awa ibukindiki rongorongona epanen. Aita me ruaro wairereira te sebe sa iyo. Pangayay nang punta poruporo au karikemane ngay te sakarikirake. Ikarikemane men nao makap o ikarikene pe kanuan nao KPF. Nampa.
1: The cast attach! Bonnam tapo na popay! Ibukindikarikian pere kanu na pio! Yam!

0: WSB. Imanena kita karikira ki ayimem nana banken karikira ki asa ki te ATP, banken ki anarta ki te World Bank awai pon naratal te agani kiripes. Peran pon temel ke water is life pon ingaya an ta karikira ki ay.
1: Winta ka nga ngayon sa altara pun kainanon diran ni moy e isa ki oyeneno. Ari ki nimera men meramani pa tangeni garaw o men store.
2: Wotan bibita kini kanuan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran e isa ki. Ndona ki mean ni tarakin de service ipugin tiran ya poni mean aurua ki o men kainanua chenobay.
0: En a bebe de regente ran na isaki, eta uroin ta ina ho amen menomen pipitakin kanuan po ngiro ya kan saaf tarawa me peson san ta karikira ki ay.
1: Aiga ida bewa kanuan ta karikira ki ay, to wana, katian ngoga misiin nororan na ikabubura. To wana te makensi ay 2.5 million liters o ta ka wawa ipeso ta koronga 3.5 million liters.
2: Wawa, katame ekin nausin kapene me paipun ran na ikabubu, ena wake ayo inanon tiririki ay.
1: Tenuwa. The solar PV farm. Ayore na buka BUB ni karegia te korakora mentai are na kaina no waki bukini magurini misin nonoran naikai. E makuru yaki rom de staff tarawa renewable energy project. Get the strip.
2: Awa, katina tuan roire in the water reserve are pondiki. E na ata aki romi te potan no ameta pa ara water reserve e pontime tuan ni kaponga naaki o ni katina tuan ki roire ina e bukini kaponga naaki na.
0: Ayare nang kakawaka na ikarikipa ito po tanu amanda na takarikira kia yo inanun na yatay nuwaki ni kagene ipay puntan na ikapo waikai. Wasan na tarong oron takarikira kia na wota teise ay isa kina kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kia ni kawaririkena at this trip puntewa na takarikira kia yon teise ay isa kimentay. Ari ikatiaki pa inakatamerwa aron na nawaki me anamakuri de PUB yon teise. Wawa makoron takarikira kia yo, pa yay as trip 1 o yay as trip 2 ay atapin waking kay. O takantani nga panggana bubunga roy o inapundrang karikia tipitaki matitamero na kung tarawati nga inano me peso o pun kiribese panin. Digi, ni kawaririkian o tanakin tepa o pun kawaririkian nape kapunga nakin tepa.
1: Ay pun kukongurara nape kunang dara pa. O tayo ako kunan ka para para patira ko kurun strip 1 o strip 2 patira roin o yung tapeya.
2: Apon nan, mayayang strip 1 ganne ipon tapi may katiyan solar panels ipukin karikian te kurakura ke teis e segmentay. Solar panels ay kay aki ating kay pondiki ntakawaya po. Makurun takarikira kayo e manenagi men te Asian Development Bank ke dependen NASA te MFAT ke te tautega New Zealand te LCFO ay pon nam tautega ni kiribes. Strip 2 ngane ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora men tai are ina kare ke men na sola piano ai ina manga katia gitar itandio DMGC ibeso atu wana na be mai bokon tapen strip 2 pon katian po one is ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin tesia takatenua pon karokuan ka ai ka meo men te o katian na petapon saas ibukin neka ginika ay kay warangan oye na peto wana may pokon noin tapin strip 2 eh popoto yon kamenwakin metanwin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamewakin tirakay kitiene yantare menteis o ayo ari inakunana pe ni popogi ni katameroa meon tiga me anotapanin o ni kunana pe ni kamenoa metanwin tiepe menteyepepe ke tiepus. Makoron ang kanina yo ari emanena ki mente Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tautega ni Kiribes. Ipukin dongorokon takarikire kay yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin te PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira the STSP?
1: The STSP, buntungan na nakarikira ng tautega, ene na yan na nataraluwa de mise, ndeita ki me de BUB, awai rapatarik tabewa naroon de Ministry of Finance and Economic Development, meni manena ki me de World Bank, ni temaisi na mani, e te primer wewa de milyon, temanen na Amerika.
4: O kante yo kani tira mi target na mi karikira kyan.
1: Neko, an tata nang kyan ina kanga pun nake de bay account. An target de STSP pun karigyan kata merwan o ka maitan digi rogi ay ka ameno yan naus on community. Nikawa ay ka asan din yak yon sa tarawa. utoka kia tani makuri jina non deidei wakati kila kian ayakona pa yon kati imetuan roiro indro awa ite makuri me communities ibukin ipitakin wakati imetuan tianuwa ni kakaisa ibukin teme yang roi teisak o temerurung
4: iwaran yae na inda pa jarang ini metata roi o kunani ini kaparapara payawa makuron na ni karikira kian
0: wawa makuron ta karikira kiai patungwa na pun katamen nausa kia suwa intome metemein siwa network Katian roki kapo yang nausa mga katumen nausa ikay na kon na katumen siwa line. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yang aus o communities ni kawai ka asan kiniya.
2: O ya kawa, ay na takit na kita mi karikira kya?
1: Kawai ka takit na kita STSB pun peso pairi ki pigini piyaw na ni kai teorere ke wis apero o wai tena na ukoswe.
2: Ngayon ni, ngayak ngay pundang kokongura. Oka, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung aki tono pa inakon tinibuy ano kami uno toilet di Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin na pang kay yon pikinipew. Ina mga data kinakopairik o peso insan pikinipew. Liasa na pang kay menbubong aroy onsan kaupa kiti wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyang arayiray na kuya atayin di KIT yon kukakorun tinan sanitation systems. Yawakin na bangkay di sanitation pilots kaya katiyan rogi ni kakatay ay kakakakoro ay katibuy medyanwa maisiya a kaya nakatiya kinapa yon apero.
2: Tibubusin na kuyumi kain South Tarawa kota mi pouto ka na kon na mikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katimatuan timeo roy timeo roy o timerurum.
1: Katimatuay roy rin rogi a kaya asan katiya kyan ti STSP wakay yon na pakawayan katiya tararwas wan timeo ri o tisak inano na mitay ni kapuhanay rogi ay kapuho waikay pay na titupapay me titupon tayo na karina ko'y mayangin amrok the green pack kapuhan na si tiran o the toilet paper ibukin the flush tayo na tararwai rogi ay kay narun na po noin ampay di po sini urwak intitay yaway akwa arapis imin ay dalikin the BTC JSS nabisin the McTown kwa ni kaway at a Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619 2. Kambesin rapa o sinapin ang tikiroy na nung wikin takay

0: the new super plan. Ayo, ali yo Amerika.
1: Ah, kani ka ulay ko, ano si Hawa the new super plan?
2: Nani ying, narumay yung kusyon ng tayo super plan? Yakan na nga kay ko ni Garo ko.
0: Ayo the plan, ali yo Amerika.
2: Ayo, kani ka, ay wala kay, nani ka pong alam na super plan si nanabuita tara ako ulay ko, nanabuita tiki ka pa tata. Tebuina tanga de minisyon de tete ki de semes.
1: Ki karike to wana point to know what the gigabyte from data. Oni me fufo te minisyon de tete ki de SMS. Nsi te nuwa de tara pona ina nan wapi me awa sewa.
2: Aya re, oria, sta, to wana de bok. Ori ne ite de wari ki super plan ne ka yanako. O ye ite gensua, aki kona kaida ki nako yei. Ipukin te bo roya ranga kawa ki ayo. The new super plan.

Oh, taka tani nga pa, yan ako kain ti takay nga pong may kaniki. Na, man na nang rapo po aratayin ti hindi nga pong ngayon pa ipon si towa na tapundiki ti timinis. Ay nang buor way waki, aratay aris nang waki na ikanwan na rarawa na pinikakipos. Metin na nung program kaya kuna kaya tangira kinakoy yan parani mauri FM 89.9. Ngayon yung kuya rin ko at team ito nung oran din. Ting nga pong ngayon yun para ni Mauri FM 89.9. Kwa message nge ni data kinakon na Facebook page PPA Mauri FM 89.9. Gana yung kuna mga kutang diya pa yan ako yun para ni Mauri FM 89.9. Kwa data kinakon na Facebook page han PPA Mauri FM 89.9. Ya kuna na pa yan ko may kain gana kwa kura mga kutang diya na wante ting nga pong ngayon. Manas na tauroin wagi na kanwan na metin na no program din ting nga pong ngayon na tauroin mo ang day si kumiam katanwa tari at agrikin ako na takawatay bukin na pa ang uram din ting nga pong ngayon.

Sa tawroin ka inime na inonon nara rawan ka at pusinti nga po ngayo met in na nung program ki kuna ki atangirak na koy yon panahan miyori FM 89.9. Na koy mgera kwa timi ato anong ora yon panahan miyori FM 89.9 na wante ti nga po ngayo. Gana yi kuna miya kutangiri apa ina ora yaknek na wante ti nga po ngayo kwa reitaki ki any message na kon nara Facebook page PPA miyori FM 89.9. Yon na pa nora message may kay on. Tauroin ka na ko kunam, mara ko tangriya pa na ngurayak na kinawan ti tinga po ngayon. Sina tauroin ka din po sumaya ra mo ni metin na no, ari yaro ko. Ay at tangriya kinakunan, awan ti tinga po ngayon, ay akangay tiya ka na. Mayawri FM 89.9, tinga po ngayon. Yapupusi me ako katanga na pete ko na, ari I'm alive, iroon Celine Dion. Paapon na ukatikiroin kay sa mga kawiya kanuan ka ngay na iyo. Ni karoay tapiray ka kukuro, kurara pa o tikiroin ko may kan. O, yakara pa ko rin kikiat si Kaweru, doon na kiunan noong ram yon panahan mayuri FM 89.9 kaya nipun kainan na para program ni kakpo sa iyo kaya metin na nung program. Kurara pa rin kinawante tinga po ngayon. Ay, natikiroay na pa kanwan na minga pong may kan. Hawayo ang kanya kung naman meron katang iliya. I'm alive mayroon ni Celine Dion ke. Takantan nga men katangan kung naman mayo ay napunipen din nangim. Noong uram ke, nagarawakin na kuspangam na wanti. Tinga pong ngayon, may nam tabarako timetuan roon ay may.

sina tauro ari kini busma ya ra meten nan wari atang ira kina konan te te nga apong ayo ya ka nga ite akana Mauri FM 89.9 ya busi ko te kuna are usi kamerurungko pai katen roots pa sina kauta metara yon peora nika kiwa ramakuri mea kai na usi maikai nite nga apong ngay yon naratapu ay aotearoa kurapa aotikeroai ya karapa kori ki atai ya kirawa rana kirana pendara meten nano program na wante te nga apong ayo ayo gano kuna mera watangiria usi kamerurung ko usi kamerurung ke ari ana ki ro wi aka inte katen roots ke ta kan tan men katangan kuna mayo aina puni pendin yai angimi ko me rom ni makuri ari kam namanga tau roi ne pen kai tarai no kospanga mi na wante tinga pongayo

Ko pan tiba tuan rona in na wan ti tinga pung ayon nara program medin na non program ti kuna kaya tangirak na ko yan na wan ti tinga pung ayu awam ta ingay ay pun si wawari kiti minisa tapi wadi tiyakan ay nang itira ruwa yu ake pun tiba tuan na pan rona ko nara program ayu nakakipos ayu ake sina tauro ay rikin busmera medin na nari tangirak na ko na yaka ngay tiyakan Mauri FM 89.9 ya pusi ko tiyakuna are puka yesu Nsipangaw pa ay pun narapupusi na pa pukara. Mayroon tawari itaw teka na tipong mea kanwana. Nikakura-kura kira na konkarawan si pangara nitiangay na ayo. Awa'y yara katikiro ay riki niti nga pong ayo na kuya nasira. Aki yana ko nikakiyo ay yari-iri. Ni Catherine mea tangarwa awa'y nasira ay ka iradikira ay kay. Awa'y kain na raus. Awai kain araus ipuota ikai. Awai inkoi disakana kupana tikiro ay nepe mekan. Awai karapokoriki re taupire in rona kiran te tinga punga yo na tikiro ay nepe karawakin nako spangam te tinga punga yo me kain petam. Awai riki te pana rikin katikiro ay nako iya nasim makia mga tauro ay kaitara ay nako spanga iya men na iya re nepe nawan te tinga punga yo. Awai yung kanukunam Ada kuah tangkiran penang raya kena kian panan mauri FM 89.9 pa irian nam katikiran nawan te tengah pungaiu takkan terengah main katangan kuna maiu aina puni pen mauri ina nom nongoram rana kiran nara program kaki posaiu.

Ipun ti metuan pen ron kon dara program gak pus na wan ti tinga pong ayo. Meten na ron program ki kuna ki atang rek na koyo yon paran bauri FM 89.9. Na koyo mkira ko mga sporoni ra nong ram ti tinga pong ayo. Kai semenan nara narawan gak pus meten na ron program gana ye kuna me ko tang ria pen na koyo yon paran bauri FM 89.9. Kwa rita ki ke ni message na kon nara Facebook page. PPA Maori FM 89.9 kuna na pe nora message meka yoni kana ko kuna ara ko tangiria pe na ngura kina kina wante te nga ponga yo am ta inga ye pon si wapi me ono wari kit minis ai nang po anu ake kapara pore nang po te pui na rata yares na mosira wai kana wanara meten na no program te nga ponga yo ai re ti tapara ti me to an rone ko inga ro ko pon wanu rata yares na mosira wai Sina kaina kwa mwa na kuna ratu korana yu ipukin nungurara. Sina kana kwa mwa kaina.

sina tauro ari gini busmaira metin nanon ting abunga yo. Oh ya kanga ite akan ti ana metin nano ya kosa yo. Meauri diki ta yo katekuna are this is how we do it. Pa nakano ko hakaina mei kai ni mai ye. Mei ro wia kain ti solid base. Kurara pa o tikiroin kui. Ya ti metu ari gini karapa ko. Kecik kawerun roro nak kira nawan ti tinga punga yo nara program nikak pos sayo metin nanum ki kuna kya tangrek na koy yon panan meuri FM 89.9 wa yo kanu kuna mara ko tangiria pe na na ngora yak nek nawan ti tinga punga yo this is how we do it me ro wi akan ti the solid base kan tangan men katangan kuna mayo ena puni pe anur wak kai na mekan

sina tauro ari kini bus mera meten na no ari tangira kina kona ndi nga punga yo o ya ka nga itia kana mauri fm 89.9 ya busi go me akwa ka tanga na pete kuna ari tan tandrakin te tabuki community me yampo ari yani ne ya ta tiraka mea pa sina ka meura no ngora ye kurapa o tikiroi kan wan nampung ngai ya karapa kori gi on ka tikiroi ko na wanti tinga punga yo te poina tapuki ndo na kira ndara meten na program na wanti tinga punga yo hawa yo ngana kuna mera ko tangiria pa na ngora ye kinaki yo an pana ni meuri fm 89.9 tandrakin te tapuki community ari ana ki roun ta tera ka mea takan tani ngam en katangan kuna mai yo ena pon pe ani meu ye ina nom no ram na wandara meten na program na wanti tinga punga yo

Meni minong ram ni kunam ti tokora na ano ya karo ko ilan narata yung tinga po ngayo ay pun si iti tira na rikit ti meris. Ti meris o enang po te po ina kaya rata yares na musrawa ay kanwan nara metin na no program na wan ti tinga po ngayo. Sinang tauro ay musrawa kanwan nara metin na no program tinga po ngayo ay ya tapya karikit pa na ni karaparapa ni kakaitaw na ko yung kira ko asan daytime nara program ayo ni kakipo sa iyo ki. Ipun na ko yung kira ko at ime to ang roro na no rami yung panani mayuri FM 89.9. Sinang tauro ay musrawa kanwan nara program ni kakipo sa iyo. Kaya po ni po arata iki at jawate po yun sinang tauro ay niwagin na kanwan nara rawa ka kimi na. Sinang tauro ay ganin ni kaina kanwan nara arawan kakipo sa iyo may tuwa nara metendan wari at tangira kinakona. May yun kaya ito at yun niya takam. Kaya ka nga ito yakan na metin na nito way. Mauri FM 89.9 tinga po nga. Yabupusi tangin ko na naupota kinimakuri at lens. Pa sinawawai ra yay yon nara ka. Yon nara ka may kay. Kurapa o tikiro ay. Kaya karapa ko riki kaya ito ang doon na kira na pen na wan tinga po nga yun may yon peo may kandi. Tapan ariki ni kaparapuri. Kaya kiri kaya kunan ang pota kinimakuri at lens. Me yari niya ayo ibukim takanta ni ngamen katangan na yo ay pun nanuroy na payay na nom no ra me yo ni peo me kan kunan te ten waro mentar yari niya kay yakiri ke kunam kunan nam to po takini makuria telens ken nanon nautain kakayan na wante tinga po ngayon.

kupan ti meto an rana ina wan ti nga po ngayo am ta in kai te pi mea wora ay timini simi in te puina ke. Na te meto an rana ko ni kakana ko ina wakano an nongram yu an panani mea uri FM 89.9. Tape kora kunam ake narine ibukin kakura iam nongram na wan ti nga po ngayo. Me tape wana ko am ko ngora ay kawaririki. Men nam po takini makuri aki a te meto an po utaka ikan wan nongram yu an panani mea uri FM 89.9. Mainas na tauroa inu waki na kanuan na rawaki nti ngapunga iyo as na tauroa inu wan leisiko mea mkatanua tari atangirek na kona takapini enraun ipukin kanuan nungoram ti ngapunga iyo.

Na kuya na usu ay ka tapa tapa puna mikere erin puna tekerua terai puna anna rote puna riara oporia puna tepohua kasirongo puna apu kawoto puna tarai kaina na makoro tepona no metua toa ipeso Hana usu upuuna temerawa moti pasiwa. Nasina sikoro meapuuna meanasia ipisi. Nasina yosua meapuuna oanasia inonous. Kanwan etekia pasiwa. Kanwan taate source kong. Kanwan tekiate mengoyeta. Hawa yana usu meroron araunaini. Araunaini. Hanei sisi, nei sisi, temerawa. Sinakapipite inanora pa ayo tokini kawaina are yake yaka anaweweti asuana. Etako Yesu, penime inakou akanakamkua mendawa awata pa namosiki irawami. Rapatana, Emena nanao sarite me opera ichera yareki. O inakayakin temwanipung wapui me suwan surai wawatanga wapui me wanua. Aparapure wawatanga wapui me onowa. O anime ironu puna temerawa pasiwa me anausu. O ayo iriana tukuna riatangiraki. Nipatan tamem miangam.

ta kan tani ga ba ko pun timi tuan roro na yon para ni mauri FM 89.9 na wan tinga pun nge kan manga tawano wa yu o am ta inga yo no wa roi diminis simi inte pi ma tawana ke na timi tuan roro ni ko ni ka kan ko ino kan wan nong ram kan wan na udine ni ko nam mai ka na ko nan ngani ko timi rurun ka wa kin na was pangam na wan te tinga pun nge kan manga tawano wa yu o ringa ni pon roi tipi ma wo anne manga tawro ni si ku me tirun kari ke ngono men panani ki dipes ipukin nong ram am dong rong ai ka po am ro ro ni kripes men teru ni kar gero kono men banan kripes na tauro di gin dei ta ngram me kunam to kono to me iron chopi I want to talk about you.

Ah, takanda ni nga pa ang kuya inintim yung anti. Ti nga pong nga kan mga tao na wayo, takanda ni nga kay pa yung ipin, paka-paka, ringanan na kuam ko kakit, na tauro ay ikaw nga rikikanwan ng ram, ay kana ko nang nga ni ko, karinan ng yung, kin karawakin na ko sa pangam na pen na wanti tao na wayo. Matauro ay ikin di tao ng ram, na ako na mga na yun, mayroon tin tobi, I wanna talk about me.

0: en la campana. A waterfall. Wataye angkai, yai taye nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong waterfall, yai ngkai yan napakan po. Waterfall, amon te meteroy na ronde Samsung, at AO6, nipo na te bubu api meruwew. Ayay rin na na anakis, ayake po na.
1: Yang kami po, may nga kive na pe ng Samsung.
0: Payarakan na kive na ko, akawari ginanom na yu. Tayo 7, ako wabubuwa tipi meruwewa po ng kai. Apo ni po na roi, wabubuwa ni mebi meruwewa. Kowara nan, temoto yi 14, at tipubuwa tipi meruwewa. ZTE 835, tipubuwa ni mebi meruwewa po ng kai. Kowara na pet nan, tenubia vi 70, at wabubuwa tatara po ng kai. Apo na roi, punung wabubuwa ni mebi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kai. Apo na roi may maina. Wapupua, ono bui meruwewa?
1: Anaya, anaya. Ngaya muante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco. E wapupua bui meruwewa te tahara pona. Angkai, ya pupu kitawa na konu wapupua wapui meruwewa. Tablet ay kata uroi na nalpeira ay kata Samsung Tab A9. O ya puni pupu kitawa na konu tini pupua ni mapui meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupuwa rupo pi meruwewa. O nipopu kitawa na kon o nipopuwa ni meapuit tara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o enereke irom teni meapuit ni present de paka nipo yon na mga wawa antarepon at de A07. Irerike nane ang my phone at de 17 na kakinana ko o tapio wari kitarepon ay katawroy na nun peira. Popa ngay payeke o kyo kitayin.

Open dime tu no ora na kon nam katangtang ya wari ki han to to kora man ya na mga tauro in days ko me tirun kar ki rongo men panan gi dibas bikin data nora mam rongo rongo gi dibas sai ka am rongo rongo ai ka po bikin kan wan nora am ti tawano wayo